0: dana la wax fanku sunna am li tax mu doon ngeen ji imam ak nijeemam niro judam ak min melon ci alquran
1: mbokki juriti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumul ñaanal ko fanu gudd lool wu ande bi wergu yaram ci ndigal ak ci kliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy and ak wa federation mafatih al bisri ci njitul serigne mam mor saxé jeuwriñ ak serigne sidi bousse wa federation mafatih al bisri di kurel gi lekkel mbolem njabor gi aju ci serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki juriti mbokki talibé yi bisub alquran di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake mo wara don aljuba fukki fan ak djourom ñent ci wéru juin 2026 ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri ci ndigalul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake ñukay fatali mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi ambi jam yi mbolem daayira yi nga xamé ni ño aju ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake yi nekk ci biir rew mi ak bitim rew daayira dakar señjitu serigne modou diop ak mbolem ñi nga xamé ci ño fete dakar talibé yi nekk ci biir rew mi ak bitim rew soppe yi wolere yi ambi jam yi ngir waccay bis bobu nak wa federation mafatih al bisri ño ngi xamle ni fi ba magal ga altine bu ne ak aljuba buñ démé ba takusan dinañu am ak réunion ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake lepp nak ngir waccay bis bi képp ku ci bëgg am lu gëna leer di nga mëna joko ak jëwriñ serigne sidi bousse ci 77 648 13 11 bis bi nak programme bi jang alquran khasside berne fanane jang khasside mbok yi bis bangi nonu wote bangi nonu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri signitu serigne mam mor sangé jeuwriñ ak serigne sidi bousse diko yegal ñepp bayyi wuñu kenn aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñoo ngi ñaanal ñepp jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: dana la wax fanku sunna am li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog judam ak ni melon ci alquran ku mas ni jagg nak ci mom sa jaxle jeex ci ji li mom kuma di talalay loxom doto juga di sakku ñaan
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake yalna fi yag lol ci and ak wergu yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len fatali mbokki julit yi ak mbokki talibe yi bisu magalu serigne abdul khadir mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération kër serigne abdul khadir mbake di ngourel gi lekkel mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep di fatali soppe yi wolere yi and jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppé wala wolere wara ko bokku ci daïra wala turando serigne abdul khadir mbake nga faggu ko boy ñew ci magal gi nga andalé ko ngir ñu man ci téru gagn yi téral leen ci kon mbokk yi ndigal la gi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci njitu serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa federation kër serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki julit yi mbokki talibe yi soppay serigne abdul khadir mbake yep kep ko xamé ni ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ngir jëmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak ma ngi wara doon fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñoo ngi sant ñepp di gëreem ñepp te sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: kuma ne jagg nak ci mom sa jaxle jeex ci aji li mom kuma de kala lay loxom doto juga di sakku ñaan
3: yasir lahum bi lasi tasara
4: maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilou Tunisie bi Kamilou Serigne Amadou Dundo Kamilou Serigne Abdoullah mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhaté Kamilou Serigne Alaji Mbake Kamilou Daru Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Daru Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbake diwanu Serigne Am Sattou Mbake téré jambarou l'islam di di Serigne Abdourahman Mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ téré Rawdou Rayahin téré Serigne Soyibou Thiaw téré Bay Bay Gueye Sylla di wax ci mbor ak téré Serigne Soyibou Kébé bo bindé bo nopi mo xam alcorane wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb baktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mbrit yobalu julit wax sañse waaw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin petit kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali juga kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
3: na jaag abduka alqadim musa salah musliman ala muzazil ghula
5: ukpfm 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
6: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bege di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altaneet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di koful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defonku na lima mom topu mag ñi kon duma juum royulu ba
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibi ñu nuy bax te dañ ziaré di jité ci nuy bekk ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general di mul di ko ñaanal fi ñaan jabar cheikh mohamed bamba xadi musul yeb di nuy serigne khalid mbake ibn mam jernu ibrahim mbake ci dar modi nuy serigne mamour mbakam serigne mohamed murtada di ziaré serigne takku mbake mom serigne mohamed murtada mang nuy serigne assane ka ci touba ndiliki soxna mam fat

0: Sagar. Ñu nuyu wa da tantil yépp kon man nañu and ak yeen ci 33 966 09 09 ñu fatali wat len kaddu gi bala ñu and ak yeen ci téléphone bi ñun sen radio IKAP FM yo
1: bëgg dégg kor jor warta tax nga sagane sagar bëgg dégg kor jor warta tax nga sagane sagar bëgg dégg kor jor warta tax nga sagane sagar
0: Ajo, ñi ngi and ak yeen ci sen radio IKAP FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam di nuy soxna maam Boussa Mbacké Tambam am Aladji Fall mi ngi ci Touba ñu koy ziaré assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: señ Kossam Bay ñi ngi lay nuyu
3: la sal ñu di nuyu leen ziar Kossam Bay Touba Dor Alwar
0: jeere jeuf mbay
3: ñu ziaré ñep dal ñep ak bal ñep ak ci ñaanal ci mu takka basiru mbak yalla yakal ko lol te wir kepp ko wax rek jallal fi yalla yagal ci feral la ni ci yari ñep ci yari sin xalil daru sif ma serigne bu baax bi ma leen kom ci yari na la daru musib basiru bay daru ko na ci na lu ci yari bu baax baax sama yayi ndoy fi fe tagere bu so imam bi ko sa mang lay ziaré fama job baghdad fatin marhaman bint borom bagani rax waw waxna deug de lol mom li nga xamni mom lay tekki moy dafa am ño xamni ñu melni ngañ juuf li andak seenu nawlé muy seen soxna su ñëk ñu andak mom ba dara dul dara di andak mom ci jogoko daanu mule ñu koy muñal diko dembali ci kër ga diko jappal ci jabon ga ba dara dul dara mu dem ba dara li dara mu gis fe genn yoram ma xamni ni da lu xibata mu dem fexé ba lu jënt yoram mo may tek ci raw sagar sagane bëgg sagane sagar te aduna du nonu ndax ba dara du dara mom xamagul jor sagar la xamal legi nak mu deme ba xam ba gis aduna di dara sagar jatt nako ba man dara mu gis jor ba ko jël tek jor tek ci kawam lolu du aduna du mor nit day goré nit day xalaat demb nit day sam demb waye bo fi da nga ni jak ci tay rek fete wo dem xalat wo dem lol du fi gor du yegi nit ku bax te sagane sa paw sagane sa taw sagane sa fasonar bur ko ko def mu jiglat tay bu de ni dula yit ñi ngi ci ay ñep di ñaanal ñep dibal ñep ak yalla na jamar lok jam yalla na xewal xewal bañ no xewal ñu am la yalla gën di yendok jam
0: ñi ngi lay sante serigne Kossam Bay Touba Dor Anwar ngeen jëli geneen assalamu alaykum
4: wa alaykum salam
0: serigne Kallay Fall ñi ngi lay nuyu
4: bay ñak ci xaan
0: jere jeuf fall
4: sal
0: yow rek lañu
4: dégg barikalla no ngi fiari serigne Muntaha Mbacké ak seen am di soxna khadifa la ngabor ci ahmadou bamb yepp ak yabo ci ahmadou mursal ahmadou mursal ci fata yepp yabo ci ahmadou anti ibrahim fall yepp ci siar seigne mom mam mor mbacke ak ngabo seigne modou mursal mbacke yepp kaddu gi dama defé leer waye dum wax ko sagane
0: kaddu gi deglu ko
1: beug di ko jor warta tax nga sagane sagar beug deg ko jor warta tax nga sagane sagar
4: waaw lol de mom fatlikou demb

0: wala jaay da waxane bu dembu nexe tay taxut wala jaay da waxane fatale ku demb ndax man na nex demb nakari tay man na nex tay nakari nakari demb kaddu bi non la gisse dal yapp ko nere dal ak bo yere nit ki jëm ji wax legi tagane sa taw ak tagane sa awo melni Saliou Ndiaye dem ba yaak nga yoro sa awo and ak mom ni dar dar di taxani lu nemu koy def du yok jël lu nemu koy def am ya nga dem wuti gone xar koy bëgg tégal ci Allah ba def ko am awa gajaga loolu fo bobu gogu fa da la ko gisse mangi siyar ñe mangi siyar fi na Ousmane Gay ak soxna Estuka ak soxna Ada mangi siyar soxna Mame Tay Gay tégar ba Seigne Bara Gay mangi siyar Imam Bey mangi siyar sama do Mohamed Fab ak Mor Gay gën no déggante sama mbokk jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Gallaye Fall ci Touba ñu ngi koy sant bu baax ñu dem jëli keneen assalamu alaykum da ngay sori radio bi nga den radio bi ngay sori bu baax bismillah
2: wa yablat
1: ñi ngi lay nuyu bu baax
2: wa ñu siaré
1: koku bayna
2: ci wala ñu lay siaré wa man la bayna
1: wa bismillah yow lañu deglu
2: di la ñaanal jamm ak xewal ko ñaanal ñepp ñu siaré ci jeex li ak wa dal ñepp ñaanal suñu taxa yag ci deegal ko ñaanal suñu xadi ko ñaanal suñu Saliou Fall siaré suñu soda ko naan ba ñu siaré pap ci barak bi li ñu deglu bayram bu ci Touba sama rak ñu koy siaré ko ñaanal jamm ak xewal wa baat bi de ani ko gaay waxe rek non la manam baña jeng dal lay digle rek yamale manam am ndax tan da dal lay bañ manam do bëgge lu yes tam sa li gay won tem mag ko sagane defal ko bam baax boole ko lu yes lol rek lay ci ci fi dal leral yamale dal
1: ñi ngi lay sante Serigne Bayna Sien di wote ci mbacke bawol ñu dem jëli keneen radio IKB FM 33 966 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam soxna mam ay mbacke dende mam Serigne Mahamoudou Mourtala mang koy nuyu njabotu Serigne Mourtala assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: Serigne Massaer Diop ñu ngi lay nuyu
3: abdoullah sall ñi lay ziar lu ko ci li yépp
1: jërëjëf Diop
3: di ñaanal ñepp jamm yalla ñu yalla gënal dal ci am alhamdullah ñi ñaan ci baaxu Cheikh Dou Khadim Mbacke mi nga xamanteni taw ben xar dama am wax ba ki dem neena bi mu gane aduna ci Sahel Serigne Touba da maam ci arna ko tuddu momi kat boko tuddé lu mu gane yeex ci lay gane baaxate ko dajé rek aw yaram aramal sa war né maam ci arna da naka dox nako lu bëgg ma dana deewal fenn fa mu jaar nga bëgg rek kene ko ci rek yalla jëgël la kon magalim gi yalla ci yalla yu bok jam yalla sax na ci ay xewal ci nawet bi ñu dëngmal ci barke Serigne Bakari Mbacke waaw sagar de bu nekké ci kër mom dafa ni mom rek mo fi ne tax dañu ni ko nako daago dako daago ñu dem bala bu ñamee jor mo xamanteni nak day ya joré nak jor mo wa ka jor xamnañ ko jor fu sax ci la ko ñu xalam ko amul xaxam amul dekk amul dara na ah ko am jor nak nak deug yalla nak te sagar nekkal fi dafa ni mo rek na nak di naaro di daago nak bu amee jor nak di xamantal ndax nit ñi nek wax deug yalla bo jaaré ci naaj mu tang jeer bo duggé ci tax da nga bëgg fexlu waaw ndax lay la gis ko ñak lool tangay wa japp ko lool dugg fo xamné bu ko ngeen uppé day sét lool wal ak dum ya rek xamé ki jëk dal nak mi yalla ko jité mu xam moy kan xam na war doxé bu ëlëgé luñu ma def rek ñu xamné momi def na la war def waye ku deful la war def nak bako ñëw def la def mooy ka def la nga def nak nak wax deug yaa ci xam ci moy ki nak ndax loolu lay wër adna mu yaara rek adna ala adna bi lañ ko dugam jam ñu ba ko gëm mucc kon ñu la ñaar gël ci ci yaar mo mu ta ñak adna ngi fi ala akhira nga fe awangi ni aso nga ne do rek moy adna ñu yaar dal ci dal ken jëf assalamu alaykum wa
1: rahmatullah alaykum salaam wa rahmatullah serigne massaer diop touba tenu mam cheikh ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKB FM assalamu alaykum Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ñi ngi lay nuyu baax taal Samba Serigne. Koku
4: Samba taal beto ndong Cheikh Ali Touré.
1: Ak ay Serigne Samba ana wa Touba beto.
4: Nuyu kep suñu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ñu tokkal suñu yoy ak ziyara bi. Ñi ngi koy tek ci sa loxo. Ak bay bolé. Bay Cheikh Gayru Dial ak wa Touba wala yepp suñu parti ci ñoo. Kaddu gi nak mom xamna dama raw.
1: Xanama dikte watal lako
5: bëgg dégg kor jor wartu tax nga sagane sagar bëgg dégg kor jor wartu tax nga sagane sagar
4: waaw kor jor de suñu blat amna waxin waw kañ la ndax kor jor ak job cham niñal lingir wala kor jor ak jor cham niñal lingir da nañ ko kañe jambar bour yi amna ci ko mom lañ ko daan kañé bu ko défé nak sagar mom moy ndima lo xamni dañ ko sol bamu rap ñu tuddé ko ay sagar nga xamni cëriñu sagaré wala mënato ko sol dang koy soxla rek xorti ci dara motax baat bi da rungé ndax bi kañ la bé lu amatul sola la ndax kor jor man bama ci xamone aw tag la woon kor jor ak jor cam ñen lingir da nañ ko kañe bour yi waye nak ak ñu xol ci rek ñun ñu ci mëna gënné lu nit ñi jariño wa ndax fiñ tollu ni manam kor jor mom jambar la dañ koy kañe jambar kon bu fekke ben dal lu ko wara lijeenté da dafa jaaxal ara dal ñu siyar ñepp rek ndax man fuma ko mëna jaar ba gënë ci dara dal baaki ndax baat bi da ru ngeen ndax tubarkala li sagar la dañ ko wara sanni ci dañ koy taggé nit kon numa mëna mëngalé mbir bi ba gënë ci dara dal jaaxal la ñu siyar ñepp rek
1: kon dal tay mbeddi beto yi da fat jere jeuf mbeddi beto yi tay da fat ñi ngi lay sante Serigne Samba taal di jëli geneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxe wolof ngeen ci and ak seen bokk Abdullah Sall salaam alaykum
6: Serigne Abdullah
1: ñi ngi lay nuyu
6: a ngi lay nuyu di la ziar
1: koku Serigne Talla Ndiaye ci kokki
6: naka jamm ji
1: santati yalla bax doli ci lañ ko daan sant
6: naka Touba ñu ngi lay di ziar bu baax baax
1: jere jeuf ndiaye
6: di nuyu Serigne Samba Tall ñana nonu mu waxe baat bi baatu wolof mo reuy ndax kañ mën na doon kañ mën na doon yit yëngal kër manam amna ku nekkul ko xamne da fay jël tay rek bëgg andi tay faté demb mën na doon yit ko xamne bëgg kañ patax mom faté sagar baatu wala moy mel nonu manam dafa reuy dal mi ngi aji ci yow nit ki limu def rek ba nga koy dal ci kawam rek loolu da cey top bu dee ko xamne dafa am soxna bayiko fu wuti keneen loolu it mënees na ko bu fekkee ne dafa am ab warukaay wala lu mën di lool sàgga na ko ngir lële joor moom li kii wax moom dëgg la joor moom ak joor moom neex na lool neex na xalam ko xamna loolu tax wala tuddu ko muy baat bu reey ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di nuyu ñëpp Souleymane Mbaye ca ngay ña ngi koy nuyu di nuyu wa Mbacke bàyyiwuñu kenn jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Talla Ndiaye man nag am na joor gu ma xam de dama xamul nag ba xam ñu jëli keneen 33 966 0909 naa déglu ñu ci ginnaaw bu ñëw salaamaaleykum
7: waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Abdoulaye maa ngi lay nuyu baax Cheikh Kane Dong Taïf
1: waa kay baa Cheikh Kane maa ngi lay nuyu baax nuyuwaa Touba Taïf
7: alhamdulilah noo ngi siyaare ñoo ñu génn ñëpp rek di ñëw di wax sunu xaataat ci kàddu gi mu ne bëgg a dégg kor joor bu mu la tax a fàtte sagar
1: waaw
7: kor joor noonu Baye Samba Tall waxe
5: warta tax nga sàggane sagar
7: bi ci bàkk yi nga xam ne daa nañ ko bàkkee lenn ci wuur yi aw bàkk la ndax ko xamé def na jaloore wala ñu bëgg mu def jaloore nga fatali ko dembam bak ko dana tax deretam yëngu mu gis bopam def ak njambar lool nak bu boba ki koy bak diko tag day bëgg waji def njambar ndax njambar ga mom da ja am lu koy jëriñ mom ndax bu fekke da ngay dagu bour bour joge fele benen bour joge fele wala nga def xare kat ay xare kat ko ta ke fenn ngeen dajé ci tolu xare nga bak sa xare kat deretam yëngu mu am jom tax mu def njambar ba dak lel alal jafa nekkon yobbu bu démé yeen ñi ay dagam wala ngeen di gëwelam doon ko bak bu ngeen démé da ngeen di gis seen bokku ci lañu lel sa bu sa xare kat daké té fekk boko bakul won mom dara tam du yëngu man nañ ko dak kon bak ak la koy def ak njambar day am jariñ lool ci koy def bu fekke njambar ga feñ na ba résultat ba genn ko doon bak ra cey jariñu
8: ci yalla
7: nak dama koy fétalé ci jégg gi nga xamé dañuy sey ci kër yi nek ak borom kër yo xamné amuñu mu xel té bëgg lu bëss dafa am ci goor ñu ño xamne lu bes ñu bes ak yow lu magat ñu tek la fe
1: ay bay murgé la waaw
7: bu ko defé koka nak bu fekké dafa am ab bo xamne xamna né ak ciet ni mu nexé akuk sétu sét ba it xamne wayam ji yu ñu toll lu mbëgg ci mom rek dana ko ci am ngir nexal yam koy nexal ak lepp lum yaakar ne neex na ci xolam rek mu wax ko ngir mo gis bopam ba neexi lu japp ko bam yekati lu na jox ko wala mu jël cieur bu kawé bu nek tek ko ca kaw fatte ja ca dess ñu fa jitu won bu boba lañuy wax goor gën ne ko bëgg leg koor jor bum la taxa fatte sagar sagar fi nekkon dembu aw bi wala moy ñaaral bi wala moy ñi fi yag dal ki nak ñew na bes na fi mom ko bes la rek sapegula teyit mi ngi ci manière na muy defé ba am place bu baax tag wu mu xam dara la ko jox ngir gene la won ci sa xol te ñewon dembu jël ab xolam yow duggal la ci
1: legi bay sheikh
7: mbacke
1: sagar wo nga xamne mom la wax
7: waaw
1: bi ci djublu sagaru tour wala sagar yi nga xamne moy lo sol bu solo to ko lu ci djublu fofu
7: waaw man li mako def moy sagaru lu magat rek mom la ko def sagar wo xamne lo xamne dal beuseur beuseur yenañ ko bal lañ ci bëggo def mom defal lu ci bare bare bare ba yu ci bari mom mënatu ko sonu na mom la mom la ko def man waaw ni mom la dama ne mom la ko def bu ko defé nak koku nak lolé muy def nga xane mom soxna ci mom sa bokki ba na da taxaw bak la mom koor jor ak jor cham ñeul li ngeer tagal la say mam té mom ko bes la fi bu ko defé lolo bo muy tud do ko amum xel nak da ngay faté demb ci
8: yalla
7: kon bu boba da ngay jeng rek fété ja mom rek fété ja mom rek ndax mom kaddu yu neex yi da noy ak waxin yu bes yi gëna ma ak jamono mom moy ko bes ki mom mo la ko mëna wax ndax mom moko xam ñe buñ ko mëno li mo duñ ko wala kaddu yi bu muy xew fekkul na fa ñom luñ ko xam bu ko defé nak mom mo xam ko diko wax ngir fété ak yow kep bu ko defé lolou day fa sa xol ba sam xel ak sa xol mom mom rek may lu da jégalé
1: la ilaha illallah
7: lol nak wër assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah jërëjëf kan ñi ngi lay sante serigne bay cheikh kan do nga nekk ci touba tay fi jëli keneen assalamu alaykum
9: alaykum assalam wa rahmatullah taala wa barakato cheikh abdou no nga lay ziaré
1: ñi ngi lay fay bax imam bey touba goussa ci ni wa goussa ci yépp
9: no nga lay ziaré ziaré serigne cheikh momo gene ak ñi fi jaar ñepp nak waye bala ma dugg ci fi dal dana tawatat xaroj dinañ ñu ko xolalat suñu wet gi dal amati lool sax nak bu lay wit ci te radio dañ ko songat nañ ko defoon inchan dañ ci japp doon bam dañoon waye dal fañ yi lool boko jappé da mu rek radio yi ko doon sonalat ñoo gis yu france yak yeneen gi nga xam dañoo sori lool waye ñoo boko jappé rek ñu nang ko bo japp rek ñu nang ko do émission bi de ci señ cheikh mi do nga la ci la dugga bobu la ko do ko meuna japp bob ba legi ma ngi wax ba ke lolu amul won boma ka ci rek foko xasi japp rek dorndu
1: kilifa yi ñoo tukki motax
9: ñoo tax taxé ko randale
8: kilifa yi ñoo
9: metti na trop
8: imam
9: radio la nam kon faaw buñ ci jëfé lu ñu jaaxal suñu boor bi len faaw ñu tawat ko
8: imam
9: ñi ñew gëna buñ xiaré ñep
8: imam
9: waaw
8: kilifa radio bi dañu moddu moddu ji
9: ah waaw li moddu waye mom dal ñun suñu boor bi dal nañu nañu ci japp
8: mo tax faaw faaw nga muñ ba ñibisi rek ñom ñep dem nañ Italy bu ñëwé rek
9: waaw
8: Cheikh Amara Seigne Mamour ken nekou fi
9: soobe yalla yalla ko sabon yalla indi
8: tap serif nek da du yewugul heure bi
9: wa way bu mën di nek da baye xaraaji
8: wa bu ñewé nañ koy wax imam bey neena ko taxawat ci ko taxawal
9: waaw na ci taxawat ñu ci taxawale won bañ ko fi tawete mom dafa dañu wax deug yalla safara won da ci taxawon lool sax mu da dañ leer lool sax nak boor bi nga xane ko yingu man ko japp te du ran legi nak japp di mom xare la wala nga ko japp te dagn koy nangot boko jappé duñ ko bayi ben plan
8: ñu
9: ko songu nak dañu bari sax
8: ñu
9: yeneen radio yu bér yu necc ci sun gox bi yo xamné momit non lañ ko sonal
8: té
9: ba taxna dal nañ ci delu jappalé wat bu baax
8: wa yeen ko
9: ñew ci kaddu bi
8: jërëjëf
9: waaw kaddu gi dé mom li ci upp rek ñi fi jaar sax wax nañ ci lu bari bari moy ci gattal jeng gor bu jeng dal mom lay bañ rek gor bu jeng nak la kay waral barina barina ci goor ñoo xamne buñu tekke soxna te am soxna su ndaw li ci upp rek mag ñe mom dañ leen di tekke rek na yek mëna xarit loola nak du ngor ndax nit bu ande ak mom ci bu mëna gu mu nekk yow di la muñal ba nga xey tari mu xey tay rek nekk ci leneen ngir doxelin wa wala mukk ga wala neg ja wala yoya ba tax na nga fatte ke nga nekkalon lola bu boba menen ngir la ndax sun borom mom jarna lu mën di don lepp lu mën di don di ci wara ci jigeul ragal yalla su ba dewe yoya du la mëna jekku way wegen nit ki nak mom ba kanam rek la top amul gëna ragal ci gey ak wax lu neex ak neexal ak def ko ka lay def tam bari na tim ku jitu ci kër yennet ya dootu ko def ndax da bu fekkene du jigen bi yalla baxé bu kasse am ak jabo gu mat gu deugër rek yenn ya dootu ko def ci bona gi nak doga ñew nak kay xalé nak moy def noné ba tax ku goor ci kay top ba kanam jeng nak paré ni ñu loola bu won radio man na ci wax yu bari yo xamne amna keur yu sun bokk do bor bi yengal won ba am jaxé jox sax ci lolé ci lolou goor ñu bari bari da len di dal am tak rek daadi ku ndaw rek daadi faré mo far rek fatte mag nga far rek benné won lolou kan mu ko rafet lu nak lu jara baye xel la o kaddu gi mom ñaax na mu baxa ba man ni no nga len di
8: xiar imam
9: xiar baye sax di ñor baye bolé ñepp rek baye kenn
8: imam
9: waaw
8: xana kon melokanu goor ni motax jigeen ni ban wujju
9: waaw kay kay lool na nga tax ñu bañ wujju dafa amone ko xamantene ci sama soxna yi mag yi la may waxtaan ak mom munama man de dama bëgg mu mané ko waaw yow li ngay wax moy lan lu tax nga na mu ne wujji xana xamul bokay wax say tuñu kaffi manako
8: kon de ñi bañante mo
9: wax mu ne ma wujji bokay wax say tuñu kaffi ndax wujju da nga du xam lum lay indil bu ñewé rek leg leg day tong sa ko bop ba do xam roy nak wallahi akim nam ko waxe won na la amé bañ ko maye wujju na la su ñu xamné jëna ñal la tan ñak lo ne rek tok digënté mak borom kan nam ko xam rek na la mo tax jigen mom ñi ci ëpp duñ bëgg wujju mom la ci gëné wujju rek lañuy bañ taw ji mën ta ñak nak ndax dana la la may ñaar ba ñett ba ñeen faw nga tak waye nak bo tak kenn nga ci jima ragal yalla rek la
8: jaar
9: ñepp ndax ñu ci gëna wa tax
8: jërëjëf bala ma jël imam bi légui dama leen wax yeen ñi may déglu ñepp wax leen wujju ma gis no bal ma jël kenn mom légui xé léen gën wax wujju légui ku ko ci wax rek ba sa tuñu la rand rek yow mo xamna imam bi yoron la neexal wujju no imam li nga wax

0: du yalu maana la nak kon man dim ko yag deg lepp musuma ko deg waye tay comme imam bi wax nako rek andana ñu jël keneen 33 966 0909 fim toll ni bo demé soxna fatou beug ma ngay dajale giwi nga am assalamu alaykum
1: assalamu rahmatullah
0: cheter ko seigne mohammedou beug xol fim do am ñukoy jiwa wéti jiwa dajale seigne giñu way mako wax
1: du sotti yépp di wéti tam day du sotti mom yalla ko defé nonu mom waye nak ginaaw bi mo duwe ñepp ci ñaan ñepp jam maangi siaré maangi xel seen yépp am jaxta toj ndade maangi da lañ ko téré ndax mom da nga bari xader lol de
0: waaw
1: do wax nga am ay ndade mom
0: du ko am mo fu ngoy jëlé
1: bu ko défé nak ñepp liñu wax deug la ndax sagar momi aw tour la ci touru jigen ni
0: waaw
1: sagar aw tour la ci touru jigen ni
0: waaw
1: jorit aw tour la ci touru jigen ni comme ni ko bay ci waxe so degge kor jor ak jor warta tax ni sagane sagar sagar fi jitu
0: waaw
1: mom la yalla def
0: sagar da yag
1: su ñaawé su rafété su mu mëna mel gina mom la fi yalla jital teyit ki tax ñu diko wax
0: waaw
1: mom sagar la amon modib awo
0: waaw
1: mo am ak mom ak njabot ñu diko jappalé bo mëna taxaw bo mëna am jor wuti jor indi wayé nak sagar bi nga xamné mom moko jappalé won ba nga xamné lolu yépp taxaw na su démé ba am jor itam ah bu ma xamné jor sagar fi nékkon dé
0: waaw
1: bu ko défé nak goona gor gollu ci manam so amé xab itam ndali fi jitu nañ ko tek ci taato garab yi di ci def ndox ci ci nit ñi nanu di tam picci sa di ci nan bok
0: waaw
1: wayé am jax rek daldi toñ dal fi néwon du ngor dé mag ñi da nañ ko téré da nañ def ne bu ñu démé ba am ñaari soxna ñett soxna nga xamanté ni tay aw mom mag la ci ñu jëk ñu dañ daan def buñu ma tan dem tol dajalé goné yi jox ko mom mo tok ci kër gi di len sam di xolalé kër gi dara du fi né du fi yaq wayé nak am ñaar ak ñett rek tax nga tagane ci ñëk ko mom mag ñi dañ ko daan téré ah bu ko défé mom lool yi nga xam ni comme ñi ni ko ñëpp waxé mom nonu la mag ñi lu ne lañ daan waxé da ay kañ la sax bok kañ la wayé kañ wowe dañ ko indi ci biir waxé wala am jaxatoñ da mom dañ koy téré mag siyar nak mag ñi ci xel seen yépp ah tekku ci loxol señ lamb jenn mu siyaré mambu sa tamba señ atam kay ci touba ngi lig ma nga lay siyaré bu baaxa baax te jël ñaan jam sonu bi dekk xé ma nga lay siyaré bu baaxa baax
0: am lay dégg
1: ak sonna ci gédé ci abdou rat yalla ñepp am jam
0: jërëjëf señ mohammedou bari ci touba daru khodous ñu ngi koy sant señ aliou saw nek ci baghdad de ma ngi koy siyaré ak señ jib gadjaga momi tam muy amadi gadjaga ñing koy nuyu bax di nuyu soxna fat jang ci khaira de salam alaykum alaykum salam rahmatullah
2: cheikh abdullah
0: ñing lay nuyu
2: soxna fat ndeng touba fi ziar
0: ci yalla jambar jangok
2: ma ngi lay nuyu di ziar de ziar señ mohammed bari momu genn ak ci na bi de ziar kan
0: jambar yi nga xamne bi wax wuji faaw ci ñi laante ci yalla
2: ngindi mang ziar wa keur bi ñepp di ziaré soxna may jox fi ci Touba bu ziar soxna ko jox ziar blat bo amé sax jor ak say jor tax nga xot say sagar day sagar yoyé jor la woon da dem ba doon sagar rek te jor yoyé tax nga xot sagar ya faati say sagar rek da dem ba doon sagar
0: waw
2: da lolu bay modou bari wax rek aw kañ nga won sol tag la woon waye nak am da toj nga taxu to bari nda da deg na dafa mom ko and ak sonam dem ci tole ñi ji gerte bobu dañuy lan met meñ mu nako ñewal top ci man bu ma tobbe nga ji mu nako ay ci ñu lebonté ci biir ñi bi mu ne ko bu ma bu tobé nak japp ko bi daal ne suma amé ndata xap ko ko tam daal di tibbu gëta gi bam défaré ñu ci mu def ko mbukaayam fa duggal ci biir suul taxum kessé ne ko ko ko féké do né suuy
0: du né soy kay ndax defu ja dara
2: mu ne bu ma amé ndata xap mu ne ko ko féké do né suuy diko suulal taxé kessé
0: ya ilahi
2: ba sax gëta ñepp saxal mom saxal ndax ken jëlu ko dara motax nak bo amé ay sagar dañ ci téré wu sepp sa ak sa wone diko gar diko défarat soko soro sax fot ko bok sutural ko
0: waye nak son fatou mbeng
2: xot say sagar
0: son fatou mbeng wa mo tax sagari legi son fatou
2: wa
0: lu tax sagari legi bañu jor ñomit
2: han
0: lu tax sagari bañay jor ñomit
2: sagari do ni jor
0: bañ ay jor
2: sagar bogu señu sagar mom bam doone sagar tam doone lay jor rek
0: wa legi nakon kay wurtu bañ benen jor ñu ndax jor bu ñu nako sendu ci sagar ya rek
2: xana dego bay ki bay bolle may
0: wa
2: neena bo dalo ab go jënd baak bu ko ga doone dibba baak ba doonu ñel
0: la ilaha illa allah
2: xana goro dañu wax goro fajj tak rek di tak tak ba mu am juroom ñaar fiket waye ko andal mu am ñaar fiket ak juroom nga am fiket ak ñent di and so magate mu magate
0: ma la wax li
2: wa legui nak so dimi wuti ko nak ndaw nak man ma fek ma jural la ab taw am and ak samay dom rek top ci ginaaw rek ima war ma diko def sa bay la tay jor yag yag mu don sax
0: dafa am luma jaxal dama gis ki nga xamne mo ñeug ci kër gi ñukay wax awo bu ñaaral bi ñëwé day téggu der ciëpp ciëpp ci kawm lu way wax moy dama ci tollu def way gis nga bu démé ab diir bu ñettal ñëwé awo bi ay lampam day fay way gis nga ñettal bi ñëw du tax mukk mu bayyi xel ne fi mu tollu di ciëpp ciëpp awo gi fi won te buntu bi tejeew gu ndax dess na ñentel mi ngi wara ñëw taxamo kañ la taxamo ni mi ñëwé ak lu mi indalé légui nak motax ñom ñoy ku ciëpp ci pa bayyi keneen ñëw kon légui ñom est ce duñ sentone te ci sagar ya ak jorga
2: way alam jaay dafa lim na lay lay minum ciëpp
0: ah lool moy lan
2: wa lo cipp cipp rek da nga dal budé aw bi fi cipp cipp cipp bu yagé da dal ndax ak njabotu koy dal lo wala keneen ñeu sémal ko nga cipp cipp urul kenn da nga wara ñeu tek sa ndigi ligé ku ñeu fi nga tek sa tank do roy ci kenn
0: léena da nga gis ay wujju xam dañu bëgg ligé way sen borom kër nam yalla jéggal moy wa moy leen di jaxassé
2: wa lañ so bëggé ligé sa borom kër baar lé yow la fi indi boko xamni nekk ci ba aduna bëpp xamna ligé yi len lu meuna xew wala ñu ah mom ko da ko mayul mu liggey waye beggoon da ligge
0: wa xam nga nit dong la muñta mañ yépp da ngay gis borom kër go xamne mom mo dakk jaxasi nit ñi ndax moy waxan ki mo dakk tok ak ki mo gëna sét ak ki mo xam nga yu bokk ya nga jaxasi nit ci ñaar ño xamne dañu bokk kër gi liggey
2: ngay def la nga man ta boole ko gi yene rek
0: ah ati kon li nga wax ni wax gaay degg de
2: wa defal la nga man ta boole ko gi yene xana ko lum jaar ne meuna bay neex borom toona ko gën
0: ah sant nañ la
2: amna ci goor ño xamne bu xasse am lu bëf mom manam xolatu ñu magale ci dina way amna ñu xamne nak lu magal lañ amon mo leen gënal lu bëf sax dañu goré
0: ñi ngi lay dégg
2: wa kay
0: bay mor jom yépp ñi ngi lay dégg ak bassi akkar
2: dal ma ngi siyaré ñepp bayuma kenn ak kenn ñi di ci aré wa kër gëla nak bay mor geek ñamu jité ñepp
0: jëre jëf
2: sonu binté ka fa ñoom lay jëf sal
0: ñi ngi lay sant bu baax sonu fatou mbeng di nuy bay saye projet touba tindou di bay bolle mbay ci touba gédé bu sun bay ousmane gay tay siro hasir ñoom ñepp ma ngi leen di ziar di leen ñaanal bay noxin kan borom gal gi assalamu alaykum baax ñi ngi lay nuyu ginaa bi nga yëkëté kaddu gi waaw suñu khadim sall yow la ñu nuyu bu fekke mom la wala du mom
3: waaw man la
0: dé waaw kon yëkëtil kaddu gi
3: ñu jaar ba am jam ba
0: ñi am jam
3: na nga gëri
0: ña nga fa am nañu fa nekk am nañu genn dé
3: mo doom bay
0: waaw
3: jaar na la
0: jëre jëf
3: am jam ba ngi sama solo dé am tek bay xel fa aw lol de mom wicci lo ma am ak mo ci mom ko bëgg na bari wicci
0: waaw
3: ana ko ko ko ci wax def daana am na ko ci bëgg de ay ni ko ci bëgg de
0: aha
3: ana bari daal
0: ci
3: waaw am na solo lol
0: ñi ngi lay sant bu
3: ci ay liter yi ci jare pa fer bay ci jare ko ma jëf ci ma mo baax bom ya gal ci lol ci bëgg nem naal yalla ko bo agale fa ko do wa am ci ala bi la dem na nek kala rek am ci sama yum dafa am solo lol lol mo koy baye xel fa mo wote ci mu wuri yep ma ngi baye xel so yep la baye xel ci ap mom fa ko lol ci bo wax li yaa wa na jey yep suma dom baye yendo jam rek ñew ci rek
0: ñi ngi lay sant baax di la gërëm di rejeuf Serigne Khadim Sall di wote fe ci Sam ci Allah ni Sam wala Toubaal inshallah assalamu alaykum
4: wa alaykum salaam
0: ñi ngi lay nuyu
4: yam la sall
0: wa kay saxa koku Serigne Mohamed dañu lañu ndro
4: ndongo di
0: wa ci way ma lay nuyu baax saxa di nuyu wa Touba Mousso bi ak radio bi nga dendal jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax sama dé radio rek sama xalé dañ ci mom ñu jëli keneen 33 966 09 09 radio gap assalamu alaykum
5: alaykum assalam wa rahmatullah
0: akay ñi ngi lay nuyu bu baax
5: ñu di sall
0: akay koku
5: ay fiar ñu bay ñu babalu
0: akay ñi ngi lay nuyu baax ñang ñu wa babalu yépp
5: ñu ngi sëriñ ak sëriñ Khalid ñeen ñi amal ko no gudd ak ko wéx lolu mo nako ñu la nga jor ko jor nga jor day mo da ba ko lol uma sa xex ak tuba bi bu door bal tuba bi da leen mo na kor jor ak jor lolu la ba ko la jor jog sama jamb ar ji teud fi ci dekkali ko ko da ba ko ah da fa jalo rek jox xane ci bir senegal kep ko ku ñi tudd rek ci jalo rek dañ ci ci bolem ba ñi jital ko suma amé am jor wata tax ki sagar na kones na ko tekke ka def na suma amé ndak toñ da nda nak bu fekente na def ndox da ko taxa juk da meuna tula def ndox bo amé nda bo amé ndak na do meuna sagane ndak bami meuna def ndox kon kon nga ko lol sagenew waye nak bo demé bo lo rot soti ci kat mu sen li gën ci souf kat nga am jakata lo rot sot ci fek ah ñu tagade jakka nak am nañ xamné jakka yi ci dérokay yi la ah dañ nak lu bëf rafet bañ ko waxé nak ci ñu tudé ci
0: bamel
5: I'm not going to be able to do this. ñi ñëw nak ta mëna faaj aaje yi ñu fi tollu koku nak wax dëgg yalla neex mëna def momit jox ko kër ndax ko jikko ndar ko jox kër bu mëna
0: ci
5: ngi xiyaara ñepp tay ballu ak ñepp tay ballu ak
0: jërëjëf ñi ngi lay sante Serigne Mbaye ñang nekk ci babalo di nuyu wa babalo yépp ñi ngi leen di jaaré wa marché bu mbacké bawol ma ngi leen di nuyu salaam aleikum
6: aleikum salaam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu
6: ah
0: ben ma lay
6: Mati Diop bëkk Touba Bégal
0: Serigne Mati Diop wala Soxna Mati Diop gënaaw bi nga yëkëté kaddu gi ñu ngi lay nuyu
6: Mati Diop Touba Bégal
0: waaw Soxna Mati ñu ngi lay nuyu
6: ba
0: ginaaw ngaay ah na wa Touba ginaaw ngaay
6: waaw ñu ngi leen di ziar bu baax ak jour ma ngi lay diggu ñu seen bi am solo neex na ma sha Allah ñu ngi déggé ñepp ñu fi jaar
0: ci wër
6: tonte bu ñëkk bi ak Soxna Sofu gën leg
0: waaw
6: ñëss ci tégg dara da Cheikh Abdoulaye dégé nañ la dé
0: ma sha Allah jërëjëf soxna Mati
6: Serigne Touba Bégal na tay laaj mo sa du gënë
0: ah jërëjëf soxna Mati nek fofé té ginaaw ngaay ñi ngi ni wa ngaay mex yépp ñu dem jëli kenen assalamu alaykum
7: ay salam Cheikh Abdoulaye
0: ma ngi lay nuyu
7: ma ngi lay nuyu di la ziar
0: wax daat ko la baan si di Serigne ma ngi lay ziar
7: dé ni sa équipe rédaction bu équipe bi nga dal ci liggéey bi
0: jërëjëf Serigne Sidi
7: di nuyu soxna Mati momu woté ngaay mo fekk ci buntu bi
0: jërëjëf
7: di contane ci bu baakha baax
0: begati nañ
7: Cheikh Abdoulaye
0: mbacke balay sa
7: ak jor nak mom manam lu baax la jor jor mom manam lu baax la waye jor nak day dog de
0: ah di
7: waaw day dog de ndax fi ndoli bo xolé yoon wo xam ci ni dafa am souf ni manam normal bu fa nit ñi day jaar lu bari rek bu yagge da nga gis mu dog ba nga xam ci ni auto bu fa jaar bu yagge day fofé mais jor mom day dog mais jor nak mom lu baax la waaw bu fekke ci walum toli mom jor mom mo gëna baax ci souf ci mom mais nak jor day dog day tol ko xam mom day dog waaw budé walum sagar momit buy bes dina déga mais budé ba yag day maam day neub moy day dama yag boy la rek muy dakk waaw kon dal liñ ci mëna teunk dal kenn ku nekk dal mom lo ne ci lu baax manam nang ci gor manam kun ne ci lenen mom jëm ko joyanti ndank rek ndax bu yagge momit ndax bo dé andé ku bax rek bu yagge rek nga bax
0: waaw
7: waaw mais bo dé andé ku bon bu yagge da lay gëna yok ci ngon kon dal lu way di nek dal na gor gor té manam ñu jëm am coloré ndax fiñ doon tejji Cheikh Abdoul bo amé sétlu amna ño xani bari wati ci kër négu ñax la won
0: waaw
7: té fiñ toni bo dugon ci fu melni Touba gi doxon kër yi xol aaw yi nga xam ñom ñoo jitu ci kër yi ñe waara nga gis ko yoru téra fep fop fop ab aaw acc ko ci kaw ñaari bo kër go dem ñaari bo fekk aaw bi jitu kër ga ni ko niwo bo fa do demone fi do ni aaw bi do fekk ci kaw ci suuf nga fekk ñu jox fam ne fam ñaari bi acc ci kaw kon xam nga bari na ci kër yi mais nañuy fatte de ko adi fatte lu ko dafa bax
0: sidi
7: barki fi nekkon ba dara dul won dara
0: sidi
7: ak lu man di xew rek man war nga koy bayyi xew
0: señ sidi
7: waye nak ku bëgg aaw ñaare ñu nekk bénn dañ amna ni ño xane bo leen ci duggalé maam dañ lay jaxafé ci sa aaw wala su ñaare dañ la leen nga gis aaw ñaar yo xam dañuy nekk bénn mëno xamé doomi ki mo jur ki wala ké mo jur ki waaw ndax borom kër ci kër likoy mëna dimbali ci kër aaw ak ñaare la bu nekké bénn ak njabotam nekk bénn rek fum nekk rek ay dal dañ na ci jamm waye yor sa aaw ñaar gën dem liggéey ñu lay wo ki mo def li mo xiro mo ngaayo tam xel du dal kon dal nit ñi mom nañuy gëna bayyi xel bo xamni ñepp dal ben lañ
0: sidi
7: tax addo dekk fecc mom da taxtu mu jëf gi yow
0: sidi
7: wa ko gis dal def ko ni sa bop rek di wax yalla na yalla gëna samu njabot gi rek cheikh abdoul tay nak nuyo bi damay nuyu wa mbacke bol dem fu la ko yoon ta wajjo ji jaay dal yi moy fi ngay tokki mbacke mi ngi lay nuyu lu bari ak sa borom ki jaay fourni demu dajé nañ mbacke bol ak bajil mar central ak wa mbati bol jep dal cheikh abdoul xamal ni ngi tewlu 33.5 ci cap fm
0: jerejeuf
7: waaw liguey bi dal rafet na yalla suñu borom gëna doli sutere fi
0: jerejeuf sant nañu
7: jerejeuf jota ak la waxe
0: jerejeuf xamna ki ngay wax ne moy jaay dal ci mbati waron na ko xam mbake ko xam ku jaay dal koko le war na ko xam ayo ñu jël koko assalamu alaykum ñu jël geneen 33 966 0909 assalamu alaykum
8: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salam.
8: Ma da ji fedd ndey fi li bes bari wul waye cheikh yow.
0: Yow kay haa ñu xajal la.
8: Fatali muy bannel bobu.
0: Taggi
8: adina yi bu la taxé fatte fofé nga jëm. Te lu yag sa jëm ji dina def ay sagal ci bir bannel. Kon bol top taggi adina yi rek. Ba tax nga fatte fé. Fofé ni ci amata bolé. Muy goor gu muy jigen bi. Te ñun ñep fofé la ñi muy. Kon nañu fatali ko bu baax ci lool. Lepp loy def. Nang ko def ngir yalla te loy def lu aduna ci bari ak lu ciowli bari delo ci yalla ci dir ndax mom ngay mujjé de te ñi di la wër di la tacc lo wax ni la deug la wallahi bis bo yété sa banne bo gëso di leen gis kon nañu ragalat te delo ci wax xol yi te boole wax Sénégal gi yépp xol yépp ñu andal ndax and gi rek am solo reng ji bari na way yoyu amul solo li am solo dal moy nu andat ci yalla te liñuy def ñu def ko ngir yalla te xamni nak adina kefe boole wuñ de
0: dede
8: aha jere den jox yalla yalla doli cheikh bashirou mbay marché ko bu baax yalla nako yalla dimbali te defal ko fi mu nek ci table serigne fallu mak waaw ak cheikh mbacke mara ak baye jañ ñaanel jere gen jox yalla yalla doli
0: jere jeuf ñi ngi lay sante serigne mbay jenn mo doon wote ci bobureel di nuyu wa Touba bobureel yep da mel ni ngi beugay yegg fiñu wara yekete jotay bi ci sen radio IKB FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam buñu jele mbok mom rek assalamu alaykum assalamu alaykum
9: alaykum assalamu alaykum
0: bismillah yo lañ tewlo
9: yar lan
0: ayo yo lañ deglu aw
9: non ngi muru ci Touba daruma
0: waaw bismillah
9: ala jaar di la balax di la balax ye gro gëjë ci gëna baal bi nak am na solo mo sagar nak mom ci yéere bu baax lañu dik won do nga doon sagar wolof ndiya nak daan am lu wax neena bay ci jor bu am yum ci doori bo ñak ci yum ci doori waye nak am ak jor mu tax nga tagal ni ay sagar ta sagar mo ci ci kër gi awa muy doon di sagar di wala won yalla ñu yalla defal dig ak taw
0: jërëjëf xamna ne de war nañu mëna yëkëté fofu jotay bi tay nak xamna ne mom ñi nga xamna ñom lañu wax ay wujju ñom tay ba du ngeen mer ñu bari de yeen lañu xéer gëlen wax xamna sax ñom ñi nga xamne yalla dogon nañu nek ay ñettel yalla dogon ñu nek ay ñentel ñoñu mom sax tay seen tur muccu na ci donte ñi ngi ci biir wax jé muccu nañ ci waye nit ñi dal jël nañ mbalit dal xop ko ñi nga xamne ñoo jitu ci kër yi waye ñi jitu ci kër yi amna ci ñoo xamne mom wax deug yalla bu ñu ñu ko leen fa fekk ci waaw dañuy bëgg sax ku leen fa fekk ci yakam te lol ku leen fa fekk ci ba jappal leen ci liggey ba waye ñaari da nga gis ñoo xamne dañuy deggu waye nit ñaa leen ci dul bax gis nga nit ñi fuñ xajut amul fuñ mënta dugg amul xana xamoo nit nit danaka man na digënté man na dugg ci digënté nit ak boromam di yalla manam nit ñu bari seen digënté ak seen borom sax nité leen fa yaqal waaw ñolay tek ay jitt dila jay xam lool dalon ko ñu wax Balham ibn Bawra dara ja jiko yalla mayon ak niko yalla dimbalé waxon na ni kéro bamu waré ci mbaba mo fasiyene dem ci dojwa gis nga bobé nga xamanteni né malaika yi waxlon nañ mbama bam wax sun borom waxlon nañ malaika mbama bam wax nit ñi ci bobu ñoko ci bayiwut ñoko wax naan ko yow li nga liggéel yalla ba yalla may la li yow mi nga xamné bo ñaané yalla na ma nit ñi ñodul ba kenn ci lén lo nek rek naan nit ñi mënuñ ci dara dañ ta jéemul dara da ngay and ak sa soxna si bëgg ko lool mu bëgg la ngay am ci mom waye ñoo jigé fé naan jabaati da ko yilif limay wax nak nako ñu bari baye xel li may wax ni manam ku ko dundu it nak amna ñu ko dundu manam nit ni digënté yépp lañu duggu da ngay am sa soxna si bëgg ko yam ci mom mu bëgg la waye ñom dal li ñuy wax dañu nan mom day jabar ji ay diw da ñëmé wut am ñaarel jabar ji da ko jital bala def da koy taggu bala dem deep bala def da koy taggu bala wax da koy taggu bu ko defé ñenn ñi nga xamné ñom ñoo la ci am na la ci patte bi ngay dé légui ci patte bi ngay dé joju moy tax ngay jema angu di gor goru nak bo def lo xamni moy tass sa kër kon gis nga ñaar ñi ñu andé won waye nit ñi yu leen ci dul bayyi ñu nan mom dé ñi mu ra tak ñaarel ñi nan jabar ji da ko liggéey bo nga xamni ci xel bi nekkul ci keneen ñi nan jabar ji da ko tek ci and ñi mu ko wacc légui nak yoyé nga xamni nit ñi ñong koy wax ga diko dégg mu diko dégg da nga ci jema wut safara diko diko jema ciokass bo waxe jamm sax ngay wax wax lu ay te ay wi sax gemoko waye da nga jema deugal sa bop di xol baxam yow am nga fit wala amo fi yow day am waye da nga dikkat ci keur gi fekk fi ñaar ño xamna ño bok genn keur bok fa ben borom keur di and guddé ba ceuk yalla dogal ki am ben dombu goor ki am ben dombu jigen gis nga sa yu wuté lañ am ci dom rek da nga gis nit ñi tamuli dikki di wax dom ci gor de mo gëna jagge bayji dom ci gor de mo ëpplé ci bayji manam dañu dul bayyi nga tok ñolay jaxasse c'est gis nga ki bok fi bayyi ay gor la la fi indil di nga fi ndé gor di nga dem yow ba fi sa borom keur bu fi juggé ak allam ju bari ci sa dom du fi amé dara kon ya nga gis lañ lay wax mo yaq sam xel yow nga né ah luma jëm man waye mom jottu wuñ dara nangam mën na gis nga dang ci def ay pexé gis nga ñoom yi bok fi bayyi nangam ak nangam duggal lañ def am dem pexé keneen jaar fe di wax wu jëm won xoo gis nga tay ji day fim tolle gis nga sa wujju wi taw ci sa tank la nek jassim la yor dina dag da nga ci jema jog waw kam yobul ci ba cheikh kan donga nga defeko lo xamne mom day pobor wala day kani rek go defé ñom ñaar ñu melne Moussa ak la ca dess kon gis nga nit ñi ci bopam manam di nga gis ñaar ñu wara and bokku genn kër waye nit ñi ñoo leen ci dul ba leg nak mag ñi nañ ko daan régler moy ñi nga xamne ñom ñofi sey si muy awa baak ñaaral ba dañ leen di téla wax bu leen wut xarit bu leen andalo bu kenn dugg bu kenn genn waye loolu ci bu ñëkk ba leg kenn mënutu ko legi téléphone bi ñom lañ lay wo di la vocal yow da nga gëj genn fani yow da sa wujj sa borom kër bi man da jël paaka tek ko ci sa baat lu mo ta nga ragal ko te nga mënu di genn fa na xamne jigen moy kilifa goor goor ñi dañuy soop dongu yow day ni sa patte ji ci ngay dé nekk ci sa bitt gi del genn parce que yoy ñi lay wax nak man ñun dañ ñoo ngi ni sun borom keur fuñ ko jaar lo fa lay jaar yow na da nga xol ba jël la jël mu ndeuk gis nga jigen bu deme ci keur di xol borom keur jël ko jël mu ndeuk koku lu ñëk tek ko ci kawam te goor ñi nga gis ni seen lamine dong fi way amuñu fit da nga koy nap bu dikke nga tong tongal ko loko wax la lay def yi lañ lay wax ah bu ko defé nga ne mo ne wax nga deug na sa xol sedd yow sama doomu nday nga yow rek lay deglu yama tere nelaw suma deggu rek say conseil du ma legi bu ko defé nak yoy non nga leen di wax ñom dañu tak seen digg bu seen borom keur ñëwé rek ñu tambalé ñew waaw yow yaag ni heure bu la neex ngay ñew fu la neex ngay dem bu duma lijeenti suma bëgg gën nga ma do gën lan motax nga dag ma du wulu ba ngay ñew dag ma fekkon ci sama kër nday ak sama kër bay ma amul sama xarit am sama nawlu difa dem bu mu duggal sa kër gi walé amatuuma xarit amatuuma nawlu mënuma gën da yaangi gën di dem say xarit di dem say nawlu yow nangu woma dem nangu woku ñew xamal lan la lay xamal toj bi mo dak nekuma prison légui nak daldi tamuy na daldi am au fit ji tamuy di gën di wut xarit légui day gën mom légui nit ñi dañuy ñew légi ñi gën nak ñoy indi wala ñoy jëli ji ki gën mom day dem jëli waye ki ñu fekk ci da fay indi gis nga nit ñi ñaar ñu and ñu nekk rek dañ fay jaar dañu dik wax ki li dem wax ke le bu ko defé kenn ku ci nekk la nga wax ci mom rek lay xol ci ka ci dess te nit ki lo xol ci mom gis ko ndax bu ko xawé rek nga li la mëna wax kon nit ñi li ñi wax ci digënde yi da naka ñoo yaq da nga gis ñaar ño xamni ñeexo wuñ te gisante wuñ ñi da fa jaar lay nak tubab bi dañ ko yombalal ba nga xamne bo gisse wuti tan di deggante kon lol kenn mo du ko rek la jamono ji motax dem ci ak keur fekk fa danaka ñaar ni bok keur bi and lu ci beuri dina am de waye ñi ci epp dañu and and loy andu kenn ko am lo guxal sa morom waye goor ñu ci bari tam ño tax seen keuru bop goor ñu ci bari ñom ño tax seeni keur ndax li tax ñuy tax seen kër moy dañuy gis dañuy def jigen guñ gis dugg ci mom te jigen ñi dañoo yëmut kenn ku ci nekk ak nañu la yaré ak lay sa jukko amna ño xamne kër guñ dugg tas ko amna ño xamne kër guñ dugg ñom rek ño fay nekk keneen du fa ne dañuy kedda ku fi dikk ñu kedda la nga dem sa yoon ñom rek ño fay dog bul son lool moy seen jukko am ño xamne nak ñom xulo xex rek lañ man ci jigen ñi xam nga ne jigen yo xamne foko fek day melni jigen jama xam manam sir bu jot sa du ko waddo ndax bëgg histoire foko fek yel ya nga wex tal gimiñ ga nga di bo ci wet gi mu naqi dret lol bu di xonku ci karaw gi jëbi sax day xonku ndax naqi dret bu ne ko kok mu ne lako dejj koko timbax mu rimbax lako tak ndigam kenn ñame wuko lol du jigen ñep way amna ci jigen yo xamne ni lañu mel bu len fek ci kër ga ñi liggéey dong seen kër buñ fa nekk rek di liggéey rek ba tak seen liggéey di waxu dangañ dañ leen xol xamne ki mom jammam jeex na mom tay ki koku mënul jamm ci kër gi mu ray la mom dalay leer nañ ne ki mom neexul deret amna jigeen ño xamne nak mom setan la mom lim lay wan ci mbedd mi ak li nekk ci kërëm da goku bu génné ko ko xolan ki kenn gënu ko bu la rombe day nuyu du la xol day sukku na te gis nga bu éggé kërëm gorom bi tol na yow muy borom kër bayyi borom kër ga gis nga bu waxe bu ko tonto nga gis mu toga ci sisu ba delu ba melni xale bu ndaw nga xamne mom liko yalla may moy tontu goro goro bo tontu rek manam li dess ci bis bi yep lay nopi limi wax ni du ñepp way amna ñukoy dundu de amna ño xamne seen goro yi ci kër gi buñu genn ci mbedd mi dañ nan nan yeena bax ñi re ak siñ rek bu le ki re nga ne ki ak am jamm day re rek tek nga am jamm way re kesse tay bo diké sa kër gi bo féké sa goro tok ci sisu yo ak kurusam bu la waxé boko monako fo demon wa li ngay genn bari na wala sa genn bi yag na bu la tonti kurus bu ngay ron day wad da do ko meuna wax kenn te boko waxé sa domit du ko gëm wala bu diké day japp ne dang ko bëgg jaxassé ak mom ndax lam koy wax ba tax du gëm say wax lako soxnam sa di wax ba tax du gëm say wax yow mi bayam wala du gëm say wax yow mi yaayam bu ko koy wax do ko féké te jigeen dafa yalla da ko may mu am xel waye ñi ci ëpp seen xel yoy nak dafa ñaaw tek ci ba nopi nak dañu am ay pexé te goor ñu ci bari mom ni ngeen gisse lañ mel dara xel amu ñugo fo leen fekk dañuy yëgeer yëgeeri rek leg leg da nga gis nit ko xamne day jang bu yi ay keuyitam waye jang ni fu ko jëme mi jëme ko ci ni ñu géré kër mom mom foko fekk kërëm day yëgeer yëgeeri rek fuñ ko jëm lo fa lay jëm mom bu nekk ci kërëm day melni sax ko amu gu certificat ñoñu dafa bari ci goor ñi moy ñi nga xamne mom dañ leen di womat yeen ñi womat nak na ngeen ma jéggal dama ci joxe misal rek waye dafa am lélé nga gis ko xamne kërëm mom ak soxnam dong ño fay nekk keneen bëggul sax xamanté ak ay mbokam bëggul sax am ay bokk waye gis nga añ ëlëk du añ du rër waye dafa jëre sédd te nit lepp lo am say bokk dara da ko gënal nit ki man nga am sa soxna deggok mom am say soxna te da ngay am say bokk am say wajur am ni bax te dula yakal dara moto boy roy da ngay roy ñi bax di doxé noné waye bu roy ñi nga xamné ñeneen lañuy dox gis nga tubab bi mo leen roy bu ndrok ñom nar yi mo leen roy bu nonum nar mbaa doon tubab li nga doon da ngay doon rek fonk so démé ci ñom la nga ci wara jël jëlé ko ci ñom la nga ci wara jël bayiko ak ñom te ñoo fi tam liñ fi wara doon nga doon ko liñ fi doon nga bayiko ak ñako wara doon mag ñi bu ñëk ba dañu yor genn kër bo la ci lu mat ñenti soxna ñepp ben lañuy doon seen doom yépp doon ben waye légui ben soxna ngay am ci kër bis bo la damay bëgg rek wujju rek boko tuddé rek sa kër tak sa kër day tass complètement doto nek ci jamm doto dégg lu neex doto lek lu neex lo wax ñu xëpp ci pobar bu ñu dem doto ñu la taggu ak yeneen ak yeneen yo xamné mi ngi ci rax ta kañ la ci tambali moy ba mané ba nga né dama lay wutul rek égg ko ci wujju waye bobu la tambali ñaare jigen ngir nga indil ko information dama lay wutal wujju mu contane ba réci newuma amut waye bëreetul koko ci wax lim lañ tek wax xana tay nga man sa bop be wut mu ko fi doli yow say nelaw doyut kër gi mako yor waye bu la nexé nak tay ji nga dem ba japp ne neex na ngay daga indi ki neen tek ko fi kon jigen mom ñu ci bari dañu nangul wujju waye goor ñi tax amna ñu xam ay waaba jibe lañ amnu ko la fi di waxe waye ñomit ay mom lañ ndax dañu bëgg jigen juñu gis ku nekk rek buñ la bëggee jël indi la ci kër ga dañ la wax lu neex waxal luñ man waxal luñ mënu waxal luñ xam waxal luñ xamut ta lolé ñu lay wax nak du loon lo xamne dañ koy mëna top bo fi ñëwé ndax yow lañ ko gëmlo bu mu nekké ci kërëm nga diko bëgg ngir bakka jot lañ ko doon gëmlo moy lañ ko doon wax ak lañ ko doon wan bu la laaje jooni nga jox ko ñaari jooni bu lay bëgg laaj nga jox ko lolé bi ngui koy bëgg nga ko doon def waye yow ya gëna xamne bu ñëw do ko man ta bo démé ci fé lañ koy wax moy lu ko neex dong sama awo be la bëgg wutal kenn ku fa nekk ndax mom salté na togam neexul bu togé mu sax sap xorom mba mu xajam mba du ñor café am day lewet dong ataye sax mënu ko buy jëri du fu day dog yëri bu la fotalé xet ga da fay dess mba mu tass kon yaang tam la yaq derub jambur du genn xamul lu xew ci dëkk bi ayew mi da nga jang xalé bu ndaw nga da ngay genn xam nga li xew légi nak yoy nga diko gëmlo day jappon lol mo am mom bu diké limi ñëk def rek moy xéxanté ak mom defanté ko ak mom lay yow ya leen jaxassé bu nak bu diké na xujju ci kër gi tok nak melna am loy kenn ku neng xol ko fekk yow li yëngu sa kër ya ko yëngal yow mi goor li yëngu sa kër ya ko yëngal légi nak yow mi nga xamna ya taal ay wi bala ci kenn sonu ya ci jëk sonu ndax fo tolu sa kër du am jamm té lolou yak ñu waye ñaat nga gisam ñu xam dañu dem am ben soxna bu yagu ñu am ñaar bu yagu ñu am ñett dañu ñep dañu nekk ben ñu ko lo duñ xex dañu and koka borom kër ga mo ñuté waye borom kër bu ñuté wut kërëm du mëna doon kër go xamanteni jamm fay am kon ni jigen ñi amé ay sik ñenn ci jigen ñi non la yenn goor ñi amé ay sik ndax goor ñi bari seen bëgg bëgg ak bu ñu dugg ci mbir dañu xol nañu def ba jot ca waye lañuy wax ñom ñoleen gëna leer nañu ne lolé buñu tané buñ duggé ci loolu bañ may leen ko itam nañ ko doon waxé ak nañ ko doon défé ngir bëgg tay jot duñ ko mëna continuer té jigéen ñi dañ dapp na loolu nga leen won moy li wëy légui bu ko défé bu ñëwé nak ñett wéru ñëkk yi bala la laaj nga jox ko bu la laajé ben nga jox ko fukk légui da nga dem yag da nga koy wañi sa laaj bu nak mi ngi bëgg bari yow lama la joxon ana wéccat wa ana la ci déssoon sa tagu bi mi ngi bëgg bari fo tollu ya ngi dem xew wu nekk bëgg fa dem légi nak yow bamuy doora ñew dag na waxon nako lo joxoñ ma dag nak fani dama sondre ma bëgguma nopal ya ko gëmlu won motax mom dem mu dikk talu baram di joxoñ rek yow xam nga limi joxoñ ñep mëna ko dag te ya ko gëmlu won nak lo joxoñ ma dag légi nak momay konni di joxoñ tay moto dag légi nak kon ciow moy da am lay am motax ñaare aawo bi day xulok borom kër gi wala ñaarel bi xulok borom kër gi wala aawo bi ak ñaare bi duñ jibo ndax deug moko lalut kan ko non wax rek ke don wax ngir ñew ki tam don wax ngir jot ca amna ño xam nak seeni xarit ñoo leen ci duggal kenn ko ci nek ya gëna xam nit ñi sab aawo bu de ku bax la xam nga bu baxul xam nga bu yaato xam nga bu xate xol xam nga nit ñi and kenn bokku ci sama morom soxna kenn bokku ci sama morom itam la ngay dund ci sa kër motax boy roy li wala fi nan mak su nga fu ko bokali ngam am ñoo xamne seeni ngam liñuy lok ci sunguf ko du leen yakal dara duñ ci roxam duñ fot duñ def dara waye yow say ngam dara xaju ci baxul bo re ngam yi baxul nak da ngay xam da ngay makk su nguf waw ndax bokku digutol tokuto yam dagga legi nak yu mel non moy dal ñu bari ba tax seen kër jaaré fa nak fartas.

waye bëgg mel no yarug ya fa nek kën do la fa fekk ci bu dikkere nga dégasé mu dem ñim ñëpp kenn ko ci nek amna défo yow mu doon am ñaaral ñëw bi sax da nga xamné kilifi jitu ni nga mel la melon dé waye gis nga tay ji ni ñu ko def ak lepp loy romanat ngir ñu gën ko délo ginaaw na la leer na bisé ngi ñëw keneen dina ñëw na ko xamné mo diké mo lay fay momi tam comme ni nga fayé ki fayant rek la ko defé nak yow lula neex def lula neex tek ko ci bëram bi ko wonné ko yow yaay xalé bi ya ak waye gis nga bu keneen neewé rek gis ñom ñaar ñu jibo gis nga ab ñaaral ak aw fo leen fekk ñuy dëngo ñetté la ñëw waye bu ñettal di ñëw ñi yel ay xarit da di créer sen association and jëlé ko fi waaw bu ko defé légui da nga gis ñom ñaar dewu ñu waxtaan dewu ñu and dañuy and dewu ñu déggu dañuy déggo ngir lan association lañ taxawal ngir and jëlé ko fi lay na kon xex bi ñaar la won ñe xex ak kenn bu ñewé nak ba ñettal bi déggu turu ñentel mom itam daal ñëw daal di fekk ci ñi ci gang bi yok association bi nga xamné moy manko jëlé fi ñettel ñu daal di continue ñom wala association manko jëlé fi ñentel bi lañu daal di créer nek di and ngir jëlé fi ké ñom ñepp buñu diké dañukoy sot mom moy gënaté xat nak mom mujjé ñew mom la borom kërëm gëna bëgg way moy gëna xat ci kër gi ndax ñett ko sot da ñett ñu fimu toll taw ñu won laalanté dé waye légui fimu toll ay xarit lañ ngir xam nañ seen bop xam nañ liñ bëgg xatal ko fi lañ bëgg mom ndax ñom xewi nañ ak yo xamni mi ngi xew ci kër yi ko ko bëgg wax fi ngay fanaan ñi ngi sant ñepp gëreew ñepp ci seen jotaay bi di wax yow la fi ngeen ci ande seen bokk Abdoul Khat Sall yalla mi borom jamm tam ko takum defal jamm gam jamm yalla dañu defal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeere ngeen jëf.

0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Wax yi wolof lanu koy wax bib jotaa yef jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settee rekaar fu mu jub see yoo tulit sara jot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu seggu ko teg buy jàll yem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu selli xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfina di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépp ndaw bu ca sax ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek gëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ni ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Waxi démbu lanu fii teg mengale kook lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ni daw yi fag. Yàl na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wépp fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaris kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar mi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yéebul faqand.
1: Bul ko yoo
2: tuddatoo ko gëleem ganaar munu ko ñand.
1: musse fuñ dajale wo ji nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rëdd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acc aw tund
1: 0909 jël wolof di acc aw tund
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tund
2: 0909 jël wolof di acc aw tund
1: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fum dajalo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fann ma ngi laaj ko amul ngeek lu yomb ndax dang ko jënd
0: ake su ngeen deglo tay ji nu la tire jaay ba ila ay wala ba
3: IKPFM

0: mawrida gaaya yeser lay way piri wolofal ndax yeen mi jaayil ya xam mahna ya la damay xamal gaayi da mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla way
1: communication université cher Ahmadou Bamba UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Tiene di cuso ca bambanena catulieri mo kena bom dia quando io cotta fai dana jalal bahra wal fulka catulieri mo kena bom dia quando io cotta fai dana jalal bahra wal fulka quando cotta fai dana bia sabadi wali qata baydan ahdal bahra wal bulka kitabuka dini huwa qili wa munisi adani bil hadi wa nafsi saka kitabun karimun min karimin mukarramin kufitu billah wa tamma wa sirka limawla amdun wa animal kabla wa li khada faydan ahjal al bahra wal wabla law rahdu wa sikula dilan ta'ala wal wajil mon lesi kasura kula law shukru minni ba'dan din mukatiban liman tudo li yakada ma ahjal al atla laka taqwa wa taqdimu ya khayr sayyidin ladal wajil qahar rabbul wala jala laka ilmu wala malu wal khayr kulo alika salatullah ya man ala lasa laka al fadl ya muhtar ya sayyid al wala alika salamullah ya man nasullah tinu bila kal fadriya mugza o kel borom
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ngen djegal nu de bu bax ci tardement bi yexa ñew gi damar gi mo amon jafé jafé rek fala ko mu gi baye sax djel auto ñew way ñum ci djeglu ñeug way nak bu deson ben minute nak dafa am ko xamne ken mënu ko ñaka baña waxtani ci bisam bi muy serigne abdou khader mbacke yilimani kep ku jëm aljana ëlëk kon ñu ngi nuyu ñep ni ngi leen daan nuyo ci radio ICAP FM université cheikh ahmadou bamba xal bi jëm ndam 103.5 seen bokkum julit seen bokkum talibé cheikh abdou ndjay mu serigne tierno djouf lambay di leen nuyu di leen magal di leen ziar ninu ko daan ande ak ninu koy andal ñep rek te xamne tay mom dañu jublu ci kenn rek ginaaw bu ñu santé yalla julli ci sayidina mohammed jaajeufal ci ahmadou bamba jaraw la kal mam cheikh ibrahima fall ñaan yalla mu yok leer serigne salu yar tass ci barkem te yagal fi serigne montakha mbake ba mu agale nal bi ci barke borom touba non lañ koy ñaanale serigne amdi khadi fall ba mu agale nalu mam cheikh ibrahima fall bi ñu julli wat ci yonent bi ñaana yalla mu yagal mu yok leer serigne kerno djouf lamba yar tass ci barkem yagal fi khalifam bi serigne dambelal jambari fak te digi di ñaanal yalla mu yok leer serigne abdoulaye diouf ya tass na ci barkem te yagal fi khalifam bi cheikh mohammedul bashir suñu wasila ci barkem djol makka tay gi ku ne xamne ne ñu gi djublu ci bis bo xamne bis penc man na fa dara ndax kumu jité wala mu julé la wala mu tuddu la wala nga sop ko wala nga jeblu ci wala nga waxtane ko wala nga magal manam bagan nga batay Seigne Cheikh dako don wax di siar khalifam bi bu baakha baakha baakha baax Seigne Cheikh di siar

0: Serigne Mbaye, mom Serigne Modou Diouf, mom Serigne Aliou Diouf Lambay, taxawayam ci bis bobu té diko and ak mbokki talib yépp diko taxaw ci kanam serignam bi Serigne Cheikh, mom Serigne Abdou Khadir li khalifam, taxaway bu rafet bi mu taxaw ak deggu ga ak xel mu rafet ma ak sel ga ak set ga, non le Serigne Modou Mustapha mel, Serigne Mustapha Mbacké, mom Serigne Abdou Khadir. Waye nak sunu soppé sunu xarit imam bi don do imam di imam yi ci bir imam yi di Serigne Fallilou Mbacké, mom Serigne Abdul Khader Mbacké, ñong koy siyar bu baax diko ñaanal tawfiq ak tayshir. Mom bo démé ba gis ko rek gis nga Serigne Abdul Khader, gis nga Cheikh Ahmadou Bamba, gis nga jakka yi, gis nga juma yi, gis nga julli gi, ndax lewet ga sel ga set ga taxawayam ak doylu ga ak ni mu doylo yalla doylo ni yonent bi doylo ni Serigne Touba, Serigne Fallilou Mbacké, talibem bu bax ba Mohamed Bey, nga xamne sunu ko leere nu ko fasé won Makka ci sunu ajganu andon di 2018 waaw 2018 ndaysan ñu and ko andin bu rafet mu don ku bax ku sel ku gore ku am ngor ku meuna dimbilé te bëgg Serigne Fallilou lool ba bo tuddé Serigne Fallilou rek lu ne ci xol ba ak xel ma ak pos ba lay bolé jox la momit ñu koy xiar mbokk yi di xiar ci Ahmadou Bamba yum bu bax ak sunu Serigne soxna Mame Bousso doomu Serigne Sidi satu Serigne Abdou borom derbi ak satu Mame Cheikh Anta satu Serigne Modou Dolli galo ngal momitam nang koy siar bu bax di siar Cheikh Bamba yum mi nga xamne sunu lepp la sunu xare la sunu Serigne la sunu mbokum talube la sunu wetal la sunu wetilu kay la nan la ñuy siyaare soxna Mame Bousso Mbacké moom itam wa ku ne xam na digganteem ak Serigne Abdou Khader siyaar soxna Mame Khadilou wajuru Serigne Khabane am Serigne Moutalla Gor Yalla ku ne xam na digganteem ne gis ngeen fim ne bo demee Italie taxawaay ba fa Serigne Mamour taxaw ci l'islam ak diine ak ngor dana feñ ci bisub Serigne Abdou Khader bi nga xamne aljuma la e ku fatew nga gis Serigne Mustapha bu daan wax dana nan Serigne bi dana ne ñepp taaj bagan yi bagan go fi indi ñu duwel lako ndax dagan na yalla bagan yi kon ku dagan yalla ba mu dagan bu la nexé taaj lok bagan kon ñu ngi leen di siar bu baax di leen xamal ne Serigne Abdou Khader waxtan ci mom day bu jafet jafewul ndax bo gennul bax genno alquran genno khasaid genno touba genno jumaaja di ci waxtan lu am solo te la nga cey waxit don lo xamne luñu meuna deg la ci ay nopp yu tabbi ci xol dang ko meuna waxtane waxtan bu rafet way Serigne Cheikh rek doyna misal ci nga waxtane ko ndax ku ko ne jak jëmum ji xol defi nam mi xol ngorom gi xol itam l'islamam gi xol deggom gi ak deggmal gi ak deddu gi man nga ne Serigne Abdou Khader ki doon wajuru ki ñu wajale ko ci ki mu nek ci ki ci bir ni yir ñep ci deggu xam xam ufrakam ñep yaatal talube yi legi rek ma ngi waxtaan ak Serigne Abdoulaye Sall borom xam xam bu sel bobu tay ndaw te nek ikap manako dal heure bi lu mu xat Serigne Abdou Khader dong la waxtaan mu ne ma dong bu ko dong agna fep agna ci ñep agna ci lepp kon te barki demb rek khalifam bu sel bu tedd bi joxna ma xéewal yoo xam ne ci waxtu reer. Bu fekkoon na loola day passé reer ak xéewal mën a passé na ko, ay xéewal du passé Serigne Touba. Te xéewal a ngeem ci Serigne Touba te nam ma ko joxe dafa sedd sama xol ba saa bu ci saam xel demee demee mel ni tey la ma ko jox wala léegi la ma ko jox ba lu ma tiim day daal di maasee xéewal yooya te bu ma tiim dara xéewal ya rampi li la ma waroon a tiim te tiimuma ko ci ngor gaag sell gaag tedd nga ga. Kon Serigne Abdou Khadir Serigne Abdoulaye Sall moom ku ko xam ci yaram ak teggi na ma doyloom ak nga xam ne du lijjal kenn te mën naa lijjanti lu bari li muy wax yàllaay tax wutiwul dara toppul image ak finance ba fàtte naas. Bu waxee loolu ci moom rek sama xol da ciy sedd ndax dama xam ne xale la boo xam ne li muy gëstu du ko kës ndax kuy gëstu di kës bu yàggee kasara topp la te doo ca mën a am asaka. Kon moom it mi ngi rafetlu bu baax jotaayu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Khader. Mbokk yi bi sa ngoo nga di ñëwati tombeeg tam xarit te ñetti fan ya di tombeeg àjjuma man day saa su ma toogee fii benn bis bu ñu dekkal wala benn bis bu jub wala benn bis bu jàll bis yooyu yépp da ngeen di xam ne bisi Serigne Touba la te bisub Serigne Touba du ànd ak mbas du ànd ak musiba du ànd ak gàcce du ànd ak luy lore. Bisub Serigne Touba boo gis njariñ rek a tax mu jóg ndax Serigne Touba wootewul lu dul njariñ wootewul lu nu jariñante te ku ne mën a jariñ sa mbokk jariñ sa bopp jariñ sa mbokk. Kon ku xam yàlla la mu la xamal ci boppam nga xam ko te bëggatoo xam leneen lu yàlla yàlla da lay xamal loo xam ne kenn dootu ko xam ku dul li la yàlla mi la ko xamal te yàlla amul morom amul dendandoo amul kuñ koy tëkkaleel waaye am na ñu muy dëkkoo am na ñu muy dëkkal waaye am na ñu mu dàkku am na ñu mu nàkkal am na ñu mu nokkas. Kon Serigne Abdou Khader Mbacke ku xooloon jëmm ja di gis ci jëmm ji biir jëmmi Serigne Touba waaye di gis ci jëmm ji alquran waaye di gis ci jëmm ji xasaayit nga gis ñi mu bokkaloon bàyyi ñépp ñu bokk Serigne Touba kenn ku ci nekk bu Serigne Abdou Khader Massa Diop di ñëw sa kër day mel ni Serigne Touba rek ngay teeru te Serigne Touba lay seet si te Serigne Touba nga koy jàppe waaye moom itam ca mag nga te bañ a wone lenn loo xam ne dañu naan lii day Serigne Abdou Khader jëmmi boppam la déedéet buy jóg moom itam day xool ne ki muy fekki Serigne Touba la te Serigne Touba ku koy fekki da ngay ànd ak worma ak dedd nga ak yiw ak teranga noonu la doon doxalee képp ku mu bokk Serigne Touba boole koog nag am yërmande lool ci taalube yi am yërmande goo xam ne moom moo lay soññ sax waxtu julli te moom kenn du ko soññ waxtu julli ndax lu mu mëpp julli mëpp la mu mëpp du dal te day daal di dalal julli. Kon ku mel noonu ci biir yëfi boppam ci askan wi la mu am te mu nangu koo bokkoog ñun ba am bis bu tol nii ne ku ne na nga taaj sag bagaan am na lu mu dagaanoon yàlla te mu dagan. Kon mbokk yi ñi ñëw ak ñi fi dëkk ak ñi nu dëkkal ak ñi dëkkoo kenn ku ci de Serigne Touba def na ci yow loo xam ne wala mu defal la loo xam ne mbokk mënu ko ndey mënu ko bàyyi mënu ko mënaloo ko sa jëmmi bopp ku dul yàlla doo yónent bi mënoo ko te mom bu la koy defal da koy jaare ci ñooñu ko xamne duñu ko gantu te gadul nañ ko lepp te mu jaamu leen jaamu go xamne kenn musul leen ko jaamu topele do xamne kenn musul leena topé non lola waral lu soxé ko ci mom lu wala lu mu bëgg mu soxé ko ci mom man na la sox man na la soxat man na la soxali te bu sako di nga am lo sox di nga am lo sakami di nga am am sak te bar sak do fa jax Serigne Abdou Khader Mbake dafa bolé won ñaar tuddu ay lire ak julé ay niw lire bu mu tuddu nga gudd fan niw bu mu julé nga mucc lolo tax togayam ci bir khalifa gi 11 mois rek la waye nak ak khalifa am ci bir juma gi ma nañ len fukki at ta batay kiko don ko non la nek imam ci bis yi nga xamne bis it la ak bis yi nga xamne bis ñu yaakar ne ku jité julli goge ñanga nga top ci sa ginaaw dinañ mucc ba duñ dajé ak musiba ëlëk duñ dajé ak musiba fi tay ni Serigne Fallilu mom Serigne Abdou Khader Mbake xam ngeen ne Serigne Abdou Khader limu sanc ci dëkk ay bustan ak Baghdad xolal yoyu tur doyna ci nga xal xam neene jëm gi nuy waxtane bisam bi bis la bo xamne dañ ko ko sakul te bis la bo xamne momit moko sak dama len di wax toujours bu may waxtan ci Serigne Abdou Khader mané roy ko top ko ak sop ko liggeeyal ko ci jaamu yalla la bok ndax ko xamne bi ngay gané aduna da nga indalé aljana aduna manula nax tay aduna dula doy te aduna lutax nga doye dit te da ngay doye dil aduna te doy lo yalla ko xamne bi nga gané aduna ci suba sa rek lañu wo sa wajuru gor di rak ci sa wajur mom ci Ahmadou Bamba di Mam Cherno Ibrahim ne ko kay dem yeketil tur wowe te liñu la ci defal moy bi ngay dem ba bi ngay ñew ko fi dajel aw yaramam ramal na sawal lolou kuñ ko waxon te ngay wut aduna ak alal bala nga ag fa gan gi ne di nga doyal alal ak jur ndax ko romb wax ko ne ko boma joxe nangam ma garantel la sa aljana te mo xamne ki la ko wax rek Serigne Touba la da nga bub la nga yol jox ko waye mom de dafa taxaway bo xamne danaka ku bëgg mucc rek mucc nga ca biir mucc goga ndax bamuy dem ba ni mu ñew dëkk yi mu jaar yépp dana fexey ba ñepp gis ko mu def nak ay fan ak werki all bi ngir bëgg ram mu ñepp ci turu ki nga xamne da gané aduna bisam bi di aljum muy Serigne Abdou Khader Mbake ñun nak bu fekké né xam nañ ci mom day lañ ci xam dëkkam ba muy Baghdad gëna bax gëna sel gëna yiw lo gis nak ca na nga koy mëna waxtané diko misal da ngay xol ca ñako dond ak ñako wootu ndax leele nga dégg ku ne wutu diw de kenn mënu ko def, waaye wanees na ko wooteel, te ko wooteel wutu nga ko, te ko wooteel du wuute woote ba. Kon mbokk yi, bisangi nii di ñëw, bagaan googu ñu ci taajlu, rituwaay fexeel ba bul këpp sag bagaan, bul doyal dil sag bagaan, te na nga doyloo borom bagaan gi ba lu mu mas a dagaan fa yàlla te mu dagan, nga fexe ñu defal la ko ci bagaan gi. Waaye bul topp sa bakkan ba def ci bagaan gi ngir sa bakkan lu neexul yàlla ci biir bagaan gi, wala nga ko cay jéem a deflu. Loolu dina indi nga am déception bu baax, te la nga décider du àgg, te dina diis ci yow lool, te dootoo mën a diisoog sa borom. Ndax yàlla ku mu muñal dalaa bëgg a dimbali, ku mu nattu dalaa bëgg a nattal, ku mu faat dalaa bëgg a fat, waaye ku judd dalaa liggéeyloo dajaamaloo la yàlla. Ginnaaw ab liir nag bi muy ñëw indaalewul Bakar, bum néew di dem yóbbaalee Bakar bàyyi fi wërsëg moo tooñ boppam. Te nit koo seen muy dem liir bi la tudd sant néew bi àlaxiraay këram, sar xolle gu ne ak yuux la, te tantub ngént bu ne tantub dëj la, xaram tudd mu ne nagu dëj la. Ku xam ne ñi la fi jiitu woon dem nañu, te ñi nga doon doon dem nañu, te ñi lay doon tol nañ ni yow, war ngaa rafetal sa liggéey, sellal ko te yar ñi lay doon, te defar ña nga doon. Ndax kat mag ngi seen ab liggéey kenn mënu koo yàq, waaye di ko jéem a yàq sax mën naa la yàqoo ca mën na la caa fekk, te doo am ku la defar. Ndax fa nga war a defaroo boo fa yàqoo, defar la dootul yomb, toujours ma wax ko. Soo bonee ba sàkkoo dugg ko sëñ Touba te bëgg a baax, dina la defar ba nga baax. Soo baaxee ba dugg fa bëgg a gën, mu defar la ba nga gën, waaye ku bon ba génn fa dootoo baax. Siyaar bu baax Baye Gilaay Gàppsel Fall, sëñ Touba Lansar, Imam Bey, Baye Ousmane Gaye, siyaar Mohamed Fam sama doom, sëñ Modou Pencum Yoonu Daaru numéro 4, ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar. Sëñ Mortala Fall, Cheikh Mortala Fall, di siyaar sëñ Fallilu Fall, duñu ko fàtte mukk ndax fàttewuñu, te toujours mu fàtte leenu yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba ak Cheikh Ibrahim biiru jataayam, di siyaar rakam ji sëñ Moustapha Mbar, sëriñ Assan waajuru sëñ Modou Fall, sunu waaja sunu xarit sunu sëriñ. Mbokk yi, yàlla du ko ñuy tooñ, yàlla ku ñuy jaamu rekk la. Yàlla du ku ñuy digal, yàlla ku ñuy déglu rekk la. Yàlla mel na noo xam ne ku bëgg a mel na nga bëgg a mel ci sa biirub dund, na nga fexey ba ni yàlla mel, te mel loole ni, te bëgg nga mel ni, ba mu bind ko nga jàng ko wala ñu jàngal la ko, nga déglu ko ci addis, wala nga dégg ko ci waxi mag ña, wala nga jàng ko ci alxuraan, wala ñu jàngal la ko ci alxuraan tegtal la ko, te ka la koy tegtal ànd ak teggin, ndax ki bind la ko tegginal te yàlla léppam ay teggin la ak sutura ngorog l'islam, diina ju ànd ak wóolute fii la Sëriñ Touba sax, fa la saxloo ñoñam, fa la saxloo lolam, te du lore. Kon ñun ñi nga xam ne léeg-léeg may wax ci sama biir waxtaan ne loo waru una bokk ku la ca boole waroo koo yàq, ndax yoonu murit la ci Sëriñ Touba daj ak lañ ko ca dajaleel ak kam ca dajeel, te dajalewut yëfi boppam ba dajeeg yàlla. Yàlla far ko dajaleel ba ku mu dajalee ti defar la, bokut ak ñi nga xamne nangu wonu wona daj dara te luñ yor diko dajale te dajé wuñu ak yalla bokkuñ dajale yaqla kon nit bu xamé né limu bëgg da koy ñaan yalla warna mëna xamalé ci biir lolé mu xam ci lamu bëgg li yalla bëgg da ko wara def muy jaamu ko déggal ko moytu togn fonk waxtu yi fonk julli yi fonk dekkendo yi yar njabot gi te magal magni déggal yalla te déglu ko te top Seigne Touba ci ndigalam yi te baña top aduna ci mbugalam yi ndax aduna dula digal waye man na la bugal aduna yit bu digale ak yow man na la wor te aduna bu le digge du ko def yalla nak kumu digalel digal la te kumu digal tagale na la mbugal te ku jefe ndigalam lum la dig def ko te dig lila yalla dig mun ci lim lay digal lila aduna yi dig mun ci lim lay bugal te mbugalam aduna dong day waxuma aduna dong bu la mbugale yalla setan di nga ricc loko don topé waxuma nak nga dem ba dugg nak ci mbugalam yalla ndax aduna mom man nga ricc man nga rus man nga tup dara wessu fi waye yoyu bo ci def len ba ag fa yalla fek fa mbugal ma reccio rus ak tup day ag rus de man dafa am waye tup mom da fay wess kon mbok yi su fekke na da no xam ci sunu bop dara wala nu xam ci li nu bok dara wala nga xam ni nu ko bokke dara ak ni nu ko bokal dara wal nañu dara jaal sunu bop ci yalla ba du nu yakal sunu bop ci yalla ndax nit kat su fekke ne bindul bopam te momul wërsegam te xamut kañ lay faatu faat yalla ak faate waxtu ci digënté bi waruko te kat wax bu ci jariñ man te genn yow mi koy wax yaangi loru ñi lay déglu te lay dégg tay dégg tay dégg li nga wax te nar ko jëfé ñu ngi lor nit momul bopam momuti bokam nit limu mom ci bopam nako seddel ay bokam limu mom ci posam mu sedd ci bokam li yalla mom ci mom bum ko jox kenn nako dello yalla am deet bayla way top sa nafsu ba mu nax la nga top sa banex ba mu jural la aw naqar nga top sa bëgg bëgg ba ñak la nga bëggul fatte ki lay faat ba faatu mo bo faato ku lay faat ki lay faat dang koy fatali ku bañ ko faate te koy fatali ñu ba ngir bañ ñu faate ko li la Seigne Touba def Seigne Touba mësta tok fenn fu ñuy faté yalla ndax mom da mësta juk fi yalla ba diko faté yalla rek la mësa jaxassol te mësta genn yalla te mësta dugg fenn fu yalla newut te mësta wax len lu yalla taxut te mësta def len lu yalla taxut te kumuy andal yalla ay tax kumuy jappit yalla ay tax te du bayyi kenn te ku gele bënd la gindi te ku rir man na la feñal ku son man na la japp ba nga nopp ba doto son ndax bo bañé son da ngay sonnal ki sonnal yalla ci bir ciono boba ci ngay jëlé nof lay mo xamné doto son mbokk yi lama daan wax rek su fekke ne da no gëm yalla te duggal sunu bop man na no jarigi waye ku ci gëm sa bop nak man nga wéddi yalla nit day gëm yalla duggal bopam ndax deggu moy teye ngeum ci nit waye jom moy teye jom ci nit waye djub moy teye djublu ci yalla ci nit waye ngor moy teye l'islam ci nit waye sutura moy teye ay teggin ci nit waye mandu moy teye xam xam ci nit waye yaro moy teye yor ci nit kon so dajale yoy yep jox ko ki tax nga dajale ko ba dajé ak mom lo dajale te dula lor te man nga ko jari te aduna bu fekkone mom man nano defal kon mo nuy bind waye aduna bindu ray dekkalu dafa and ak nun rek yor imasam ak finansam léleg mu nax la ci image ba nga faté nas mu financer lolo xamné ni do ci am yolum nas té aduna lolo rek fi né image ak finance image day rap finance day jeex nas du fi jog té ku fi jog mo la fi jilé ku jang saara xul on sibira bi nas ba mo egg ta xamné yalla rek ay nas nas nak mo lay nasal lu nucci ko aduna lim lay nasal lepp day nucci ndax nas ñop aduna ci nasam mëne la indil occasion bu la indil convocation kon mbokk yi yalla benn bur rek la serigne abdou khadir mi waral waxtaan wi xol ak dundum digeentem ak serigne abdoulat digeentem ak serigne fallu digeentem ak serigne basirou digeentem ak Serigne Modou Mustapha digeentem ak Serigne Abdou Borom Derbi digeentem ak Serigne Thiong digeentem ak Serigne Murtala digeentem ak Serigne Salib nga xol domam domi mbokem mi magami rakam yoyu ci bir domi bayam yi ku ci nek fa nga juddo ci keur goge djel nga Serigne Abdou Khader def ko muy sa waju ko xol Serigne Danam Serigne Abdoulat waxtan wim ci waxtan nga xol Serigne Abdou Samad waxtan wim ci waxtan nga xol Cheikh yi barki demb Serigne Dambelel waxtan wim ci waxtan ci xam xam bu sel ba yar ba teggit ga ak talubi gam ko waxtane nga xamne Serigne Abdou Khader famu liggéeye liggéey bii tey ka doon liggéey loo liggéey ba rek a teew ak ka mu doon liggéeyal liggéey bi kon mbokk yi àdduna ko mu nax dangaa déglu àdduna fi la nuy waaje waaye àjjana la nu ñuy feye ku waaj nag yóbbaale ci sa ndab loo dul am ndam doo gis daam doo teew ndaam yóbbaale nga ndab luy këpp takat foofa ku fa sa ndab këpp kenn du ko dippariñ waaye ku fa sa ndab fees dootul jeex waaye kuñ fa duwee nag doyal nga waaye kuñ fa dee duy nañ la te kuñ duy duyal nañ la te kuñ duyal nag dootoo doyal kon mbokk yi dama noon lu mu xat-xat-xat danañu waxtaane Serigne Abdou Khader bu baax delloo ñépp ca nanu ko war a waxtaane ni nu xam ne lanu ca xam muy koo xam ne waxtaane ko day mel ni dangay dundal xolam murit yi waaye di dundal nag cërëb l'islam waaye nag di yàq li diine waaye nag di wetti li garab gu mag ca Touba ndeysaan soxna léegi soxnaas Moustapha Ndiaye tey jii moom a teeru boo xam ne dafa mel ni dafa yëg sama diggante ak Moustapha Ndiaye modib awam di sama dom Mustafa Ndjay mi nga xamne yar bek teggin gi ak jom ji waye bima gisee soxnam ci xol ni jigen ju sel la jigen ju mat la jigen ju mutaliku la jigen ju xam la ko war la ma gis ni mu togo collaborateur Mustafa Ndjay ci yar bek teggin gi bima ñewé mu xamne man mi gorom la itam ciir bam ma jox lu ciir bobu rek lay woné ne Mustafa Ndjay ndek teyem gi ak tel ak selam gi ak setam gi ni soxna su mel ni rek la wara mëna am kon di rek jëf ndax bama duggé ci studio bi ba légui yaang may téral rek té bolé koko yar ak téggine kon bay laat xana budé ñaari auditeur rek ñu ubi téléphone bi 33 966 09 09 aw gor ndax bay laat yow tay da nga wax ci Cheikh Mbacké luma neex ci lum la défal ah ay do soxna Mustafa Ndjay ci mom bismillah
1: assalamu alaykum
0: ma alaykum salam
1: Cheikh Abdou Ndjay
0: bay gilay
1: ay bala nga bala na la ni jere jef ak Ndjay
0: ak sa ci
1: jere jef ak
0: jere jef ak sa
1: da na neex lol way tay da xati
0: na gor Seigne Abdou Khader mel nonu
1: wa mo mel nonu
0: Seigne Abdou Khader loko duggal mo saf nit ni ndax da safon yalla mom aduna safako won yalla ko safon
1: yalla rek ñoo ngi xiyaade ci mu tax am
0: amin
1: ak Seigne Abdou soxna Khadifal
0: amin
1: Serigne Moussa Mbacké Serigne Mam Mor Mbacké Njabo Serigne Modou Moussa Mbacké yépp
0: amin ci
1: di len ñaanal yagal yok
0: amin
1: yaa ñew ci Serigne Abdou Khadir Mbacké yi limani yi limani
0: ndeysan
1: lima ko déggé limani yi limani yéfa na lool
0: ci
1: jaamu yalla rek
0: julli
1: téré ak jëf
0: ci
1: ba
0: waaw
1: non koy siyaré
0: ci
1: non siyaré ci Serigne Cheikh Khalifa
0: ci
1: non siyaré jabotam yépp ba ci Serigne Diouf
0: ci waaw porte parole
1: yépp non siyaré ak Serigne Dame Belal
0: ndeksan jambar jangongo waaw gor
1: limay wax moy roy way la ndax moy roy way moy waxat Ali Seigne Ali Diouf Lambaye di doon di set
0: ay
1: topante gi ñu topante topante kenn ko ne mak top rak doom top bay
0: waaw waaw
1: topante gi topante njabotu ngi doxen Cheikh Ali Diouf Lambaye boku man Seigne Dame la da nga ko xam baax ndax goora fal sama mag gi nekk Dar Salaam bokk be kon rem lol motax man tok na ci kanama ba tay
0: ndeysan
1: waye njabotu Seigne Dame Belal ak njabotu Ali Diouf Lambaye fu ñu tok ki la fa bu jëm ci ñu am tax ñu sapp jetaay ga fo ñu lañuy toge
0: ndeysan Alhamdulillah rabbil alamin nu ñu ci bo
1: man na len ko séré ma nga siyaré imam bi
0: ndeysan
1: ma nga siyaré sama do mohammed fa ma nga serigne cheikh ni serigne
0: ndeysan
1: serigne
0: yalla na la ko boro defal
1: serigne fall
0: serigne touba lansar
1: Touba Falansar sama mbokk
0: ndeysan dang ko sopp nak boko nang ko sopp boy bokoy waxtane sax ndeysan day melni da nga rir ci bir mom
1: ko le re gogu radio bi li tax mu neex man ni may sante señ mam mor dama mbokk yu ma jega xal di jete mu sunu gi ndax señ koku sama bay tuddi na bayam do
0: ndeysan
1: lolou tax mu sunu gi tawaye di
0: waaw waaw xol yaangi gisee di digante ak mom ci radio bi rek waaw waaw wax nga deug de
1: moor gi ilimani ilimani mang koy siara mom itam dama daw je dama wax ci radio bi rek bu tuddu tolam fal nga xane fa la sama waju dañe ni ke taji wor deke wa tolam fal la da Allah ci Abdullah Sall mom itam numero dal may wo
0: ndeysan
1: mang siara ci Abdullah Sall mom
0: wer ni ngi koy deg bu bax ndeysan mi ngi beg rek beg na ci yow lol ndeysan waaw jerejeuf jerejeuf sey baykillah
1: yaare mang siara Mohamed Mangi Siare Dina Ousmane Day
0: Ndeysan
1: Day ha ba gaka jerejeuf
0: jerejeuf bay gi lay ca gap sel fal de nga ko Ndeysan bismillah ci jimila
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mbacke
1: touba fall
0: touba lansar wa fall yalna yalla nangou
1: dina balu ak dina balax
0: yalna nu yalla bolé bal
1: di balu bokk bi di yépp
0: ko
1: xal yaangi dig sun kaddu ñu lay jikko di yalla ñu digg sun borom
0: amin amin amin
1: ñi ngi dina tuup te jéggul te jéggle Cheikh Abdou Sall mo di waxé ak
0: sax ko
1: fay ñu ko jitté sun Cheikh Amane
0: waaw waaw wallahi mom da teggu ci yoon Seigne Abdoulla Sall
1: ñu ci yar ko tedd ci Cheikh Muntaha ko
0: ñaanal ya ba jango wu de
1: diko jilu ñeen yalla sama defal ko way ñeen jilu yalla sama defal ko
0: amin amin amin amin
1: ci yar Seigne Mamour Bakay ni mo Seigne Mortara
0: ndeysan amin
1: yalla guddul fonam
0: amin
1: ya gëru taxaway
0: amin
1: tabay ko ko kelam
0: amin
1: kale tax ñu jëm ci wala ko ci way ñaka ko lu tax ñu jëm ci wala ko ci ñeneen kon yalla yalla bay ko kanam banu suñu fe
0: amin amin
1: ci wax seen tuwa
0: amin
1: atay re yaangi waxtane ko mata waxtane
0: ndeysan
1: ñepp xam ñepp lu
0: ñu ah seigne abdou khader wax nga deug de waaw waaw
1: jaan lañu amu jaan mo amu bu goor bu jigen jaan mom amu
0: jigen mu maté rek lu gi rek mba faat waaw waaw
1: wa
0: wa wa wa
1: kon kon ñom mo am ci ko mo tax ñom ñom fa do waxtaan
0: ko ci waxtaane rek waxtaane nga ñepp
1: ñepp da indi tax ñepp kenn la
0: ndeysan
1: soori di indi soori wax rek naan borom ci ko ci wala rek borom afaan ñak borom ke nek ci gatal ni ñak ci li ci ñak ñak ci li may na nga nangum
0: ñom ñepp ben
1: tax ko ñu xam kenn ko wax ñu du gaaw da nga tut ci wax tax loolu ñom ñepp ko bokk
0: wa wa vek tu do tur wa kay dañuy def nek ku ne fa nga jeblu da ngay def nek bokalay jundju wax nga deug nek
1: xamugo ko way wax
0: wa waw
1: kon cheikh abdou khadir mbake mom kenn la won ci ndawtu serigne touba bi
0: bu wer
1: ni koy ñaanal suñu borom muddu kala yeen fi sallallahu alaihi wasallam
0: amin
1: serigne cheikh amou fi baye yalla yalla daggal ko lol
0: amin amin
1: ak rakam yep jay rasulullah
0: amin
1: mané fakk na ko bustan mo xam ni na am ni fi nek ñu dina suñu daayira nda kaara ci port bu sa nañ ko fekk bu suñu di wër waye kéra wa na ci ada suñu jowana loxo mu tedd bobu tengu sa ko
0: la ilaha illallah
1: mo no tudd mo ne ko bu tuwa faal mo ko sama wul jël ne tudd
0: yow lolo tax nga bax yow
1: ma di ci daayira
0: yow lolo tax nga bax yow
1: ñaké di waxtaan di ñu jëm ni daayir di ba kété ñak dina Allahu akbar dafa ne dëret ci kleen mu tawon soldat yi
0: dalay rombu kay
1: mom kay ñeñ ñëkëti fa di laabi so wala di wax ak leneen dëret
0: ñeñ kay yeneen daw daf ko mom
1: bu ñu Allahu akbar ke ñu bëri rek
0: soldat yi yeneen daw daf ko kay mom waaw waaw waaw waaw
1: def ay law ratam dik do na togaat fu mu tawon do la waxaat ni kon ko ko yalla ko ñoro
0: bu wër
1: ci dun Allah li adulu ji xamna Allah abi ñu lu bari bari nga ñu ba
0: waaw waaw
1: kon mom yalla la gisoon ak yentu ak serigne touba ak na taxaw na ñi ñi top ko mo yaakar ko ba ñakaré yalla mom mo ci ñu tam ñu so ko ci mom
0: Allah wax nga
1: top ko yaakar ko kon lañ ko yaakar mo taxaw fu ko yene tas ana fus ko ñu tax nak ala kul halin dala nak da nga nek ci yalla digi ay ñu serigne touba
0: wax nga deug deug
1: ni ko li ñu joxe mom joxu ñu ko kenn danaka bu ñu ñu doong bis mu jëm ak ñu jox ci aduna tax ñu koy joxe
0: waaw
1: waaw bu di wala kenn ko ñu leug leugay dang koy lek sa bop
0: wallahi wax
1: waay ñu wax ne bo so amé ko ko ndox dem ci biir bi soti côté jax ci gi comme mom da ngay bari lu do jexal ndox
0: wallahi wax
1: kon mo tax ni ñi leen jox la ñi jox waay ñi ñaan jox ci touba ani fekk ko tassal ko
0: min
1: bagad bu ko yobbu rek yalla yalla di yene ni di yene ko ci aw ñu bo fek del bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: min
1: sant ñep ñu di ballu ñep wax di ñu bay de lay fal ci gap sen
0: wallahi ndeysan
1: ah mo di fal so professeur ak bokki di ñep
0: ndeysan
1: ñu ci ñu ci yaa ñu balax ñu balax ndeysan ñu cheikh mo xawa sax mo cheikh bachir sax jam serigne touba
0: ak sa
1: rasulullah yagal ko gudul fanam ci reul ci ram yagal ko taxawé
0: bijay
1: rasulullah ni bokk la sa yepp salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala ba ci apaté ni ngui ñu tuddu ci lam sa
2: assalamu alaykum
0: jerejef
2: waxtay tara bak
0: jerejef jerejef baye Touba Lamsar waxti rafetna lol selna te deguna yalna nu yalla fay tefelnu tefeylunu bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam koku ay seigne modou diouf sama modou diouf waaw waaw yalna yalla nangou amin amin amin amin amin seigne abdou khader amin amin amin amin amin amin ñu bokku ñun ñep amin amin alhamdulillah wax nga deug de amin deysat oh oh amin amin amin singodu akor yal na nga gudd fan yal na nga gudd fan yal na nga gudd fan ku bax chey Seigne Abdou Khader fi ba bis penc buñ ci doon waxtaan du tax nu dab la tax mu ñu bind ko bismillah
2: walem
0: mak
2: bab
0: mak
2: ñu lay nuyu dina ziar
0: ba aljana
2: sidi koloban touba bakhdad de
0: waaw waaw sidi koloban kay touba bakhdad waaw gor bay si
2: di nuyu cheikh abdallah sall mi nga andal ci liggey bi
0: min waaw mi ngi lay fay
2: di nuyu bepp kilifa go xam ci ni yaangi defo 103.5 ikafm
0: ndeysan
2: di len bal ak di len balo ak
0: gor bay si
2: di len wax liggey bi mom rafet na
0: waaw
2: di ñaanal ci abdou khadir mbacke mu baax rek yalla yalla yok ay leeram
0: amin amin tassu
2: di tassu di barke njabot gi ba yalla ci suñu borom tek loxo
0: amin amin amin
2: waye nak baab
0: mbacke
2: go xam bi nga xamni moy baghdad de
0: baghdad waaw
2: baghdad de
0: fofu nga ne
2: waaw go xam bi mom leund ma gi foko tak rek wetuno
0: ah
2: waaw kilifa yi lañ lay maam nañu baye xel
0: gox bu jëm aljana de wërteul leund
2: ah wax bi day am na ni 2020 ba legui ben lamp buy tak fi ci penk baghdad de mom amul
0: ah warne lol day ginaaw nak ñepp deg
2: nañ ko nak kilifa yi xam ñom ñoo yor lolu am nañ koy baye xel ndax nit
0: mo wa touba ja kanam ak ñepp de nañ ko deg xamne touba ja kanam
2: de mom gox bi mom mom gox ak seigne abdou khadir mbacke mu bax mom moko mom
0: wallahi wallahi wallahi
2: kon nak occasion yi lañ am rek man ko yegal kilifa yi ñoo maam ñoo xam li manki ci gox bi
0: wallahi wax nga deug wax nga deug rajo ñepp di deg lu koy dañ koy wax ñepp lu mu bëgg
2: ko tan kilifa yi lañ ko baye xel rek
0: bu soobe yalla bu
2: soobe xam dañoo bëgg lepp gëna jag rek
0: alhamdullilah dina jag
2: ñu lay ñaanal gudd fan ak wër
0: jerejeuf jerejeuf
2: ay ci kep ko ci rajo bi
0: jerejeuf jerejeuf
2: jerejeuf baab liggey bi rafet na
0: jerejeuf jerejeuf ah kon deg ngeen ko wa touba ci kanam ak maire baak ministre baak ñepp rek ñu ñaan ba ci khalifa ba yalla na fi yag ci wër wa touba baghdad mom baghdad 2 nafa quran ba ag ndox maak leray ga lampi der yi yep nafa ag ci barkam jol maak ci dole xani abdou khadir nak way nak ki waccayu seigne abdou khadir nga ko waxale dinañ dana mat de bu soobe yalla ndax yalla mom ku matal mu matal la te ko mu matal nga mat nga mutuli te lu matu rek lañuy mutuli lu mat nak day mutuli li matut te yalla rek ka mat non ñu mat ci bir mat ak mohammed dal di ñuy mutilu ko ci mat ci ahmadu bamba qadim rasul kon mbokk yi na ngeen xamne yalla bam ñuy bind yi dañu bind ngir teral no motax ci bir teral gogum mu teren la nga xamne bu ñu ci jaare duñu mëna ag ci teranga ja loolu la ñu téré lam ñu digalit moy dañuy gaawa ag ci teranga ja ba lam ñu dig lam ñu ci dig mu defal nuko lolo tax mu digal waye yalla mom digalul kenn lu koy jariñ digalul kenn lu koy lor di téré kenn lu koy jariñ lolo mom nako ñepp xam digalul kenn lu koy lor di téré kenn lu koy jariñ lum la digal jariñ nga ca lum la téré lora nga la ndax mom mo xam lepp te kenn xamuko te lamu xam ci leppit ñepp ak buñu fa te lamu xam ci ñeppit agut fepp te fama ag ci fepp ñepp nga fa kon nañu xamne dal gëm yalla da gëna woor wéddi ko te lo man di def ci aduna te gëmo yalla dana melni defo dara di gëreem nak cheikh abdou gueye bu baax ak seigne khadim sama chef de quartier abdou gueye demb bisam bi bisu domam ji di seigne khadim wajurum jigen wi ak soxna mam jaar seigne laman ngay seigne moussa gueye seigne ngay fall ñoy ñepp demb feñal nañu ngor feñal l'islam ki bisab seigne khadim momu khadim gueye do ab seigne abdou gueye bawal ken desu ci makha lambay mexey mbadian ndiom ndjay altu bambey dakar daru salam ñep ci ñom ci ñep du ndong soxna yaak ñep soxna ndey mati soxna ndjole ken desu soxna so ken desu khadim borom bitik ba ken desu ñu taxaw taxaway bu rafet bu sel bu andang ngor ak l'islam ak diine ci domam ju bax joju seigne khadim mu demb mu don tak soxna kon ñu ngi gërem ñep waye ñu ngi wajal ñow mi tam bisub serigne abdou khader bi nga xamne bo bis bobu lima ci gëna yëm bo démé kër soxna mam bu sa tamba da nga nan fi la bis bi xewé mam bu sa tamba mo am worma mo sel mo xamni mu bokk serigne abdou khader mo xamni liko serigne touba defal ci keur serigne fallou ba domam gi bo len xolé serigne modou da ngay xamni di tuk yalla deug ngi l'islam ci tedd nga deg sel ak sel geek yar bi nga xol serigne fallou tamba xol serigne abo xol soxna fatia khat sek xol soxna mousou domam gi taam bi kon ngeen xamne aduna dal ko fi yalla defar nga defar bay defare la la fay may na nga defaru bay defare moy nga xam li la yalla defal nga delo ko ko ci anam bu sel dala mu la sante mu bañ la tay yedd tan koy jefe nam la ko sante wala boko manu nam la ko sante ngay jiem ci ni mu la ko sante te ku jiem te mano ñu agale ndax seigne touba wax nako ci biiri waxam kuma defal lo man ma fay la lo man kuma defal lo man ma fay la lo la yomb kon kuy jëm de mëno ñu agalé la ni Seigne Abdou Akim aké won ba ag bo aké te mëno ag Seigne Abdou Akim akati ci lam akon ba ag agalé la ci kon ñu ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep yaaka naane Seigne Abdoullah Sall mayna ma ba may ma ci fukki minute ak ñaar tegone ci waxtu ko di dire jeuf sal yalla la yalla fay yalla la yalla def magum l'islam yalla nga tok ci bang bi talal bon bi ñu fay la bamba ji bala bong la bamba la to déjà kon mbok yi introduction bobu la non dama koy def waye bay la sa bu duggé ci émission bi rek émission bi daldi ama benen couleur ndax kaddom ku ko dégg xamné du kaddu saytane du kaddu kuy jey du kaddu kuy jey du kaddu kuy jey jere jeuf baylat mune bamba ji bang la bong la togal ci bang bi talal bong bi ñu fay kon bang bi yalla la bong bi bamba la talal gi cheikh ibrahim fall nango gi talube gi wa baylat amul commentaire yow mi nga xamne lu nu wax nga andi lu mu mengol
1: jere jeuf na taw la liñ ko ñaan sa borom dafa ko jott ndax
0: mo nek ci technique bi
1: dafa deggu gaj lool depp ci mu jitt ci ti micro bi rek fo dal ci ko fo tol ci kadu
0: alhamdulillah rabbil alamin cey di nga gudd fo di nga gudd fan de amna lool ku ko def ci xoli murid yi xoli talibey di nga gudd fan de xam nga ne gi wax warta laq warta rir warta yaq da war di laqar ci ni yaq narona laq ba yaq mu laqar ci len ba dotu ñu yaq tay tay defare way way jeureuf bay abdullah sall jeureuf sallo nga lu bax yalna lu bax sallo ci yow sall ngari mam boy jeureuf
3: dinabi ko suka bamba ne na kasu neri mo
2: Assalamualaikum.
0: Maalikum salam.
2: Ba biñu lay ziar.
0: Ba aljana koku?
2: Serigne Abdou Khadir Diop, Touba tellement cheikh.
0: Ah yow nak de yow nak de yow nak yow ne xamone na ne Serigne Abdou Khadir de mo ubi émission bi mako tek Serigne Abdou Khadir Diop. Ay way deggal lo. Sa tourando wi lañuy waxtane ba ak ci tiak li nga tej ko ay way ci ñu. Ba nopi nek ci teenu mam cheikh Ibrahim.
2: Ziar Cheikh Abdou Sall ni nga andal liggey bi. Di rafetlu liggey bi nga FM. Ya sen liggey rafet na lol wax ci yalla ñaan ci borom do leena sam do leena taxaw
0: amin amin amin
2: ñeen bëgg yobbu liggey wé ñeen agul ci ko sen jot ak borom ku baax
0: amin amin
2: dañ la da nga waxtana ko mata waxtane ñu cheikh abou khadir
0: ci
2: ak yalla ñun waxtana mom duñ ci doyal mu ko wax ak yalla
0: waaw goor waaw goor suñu abou khadir
2: borom fayal ñu ko rek yoko ay leeram tax ñu ci barkem
0: amin amin amin
2: sen cheikh nga xamne moy khalifa yi sun borom guddal faram ta leer ay ciiram
0: amin amin
2: ak borom tuba ak mbolam jabot gi ak mbolam talibey
0: amin
2: ak borom tuba ñu lay ñaanal yoy sun borom guddal fan lo te leer ay ciir
0: amin amin
2: yalla sama fan mom lañ fay bëgg lo wax
0: de ciir jëf ci
2: yalla hmm ay ñi ci abla jaaje fa bu baax baax ba ñaan sun borom guddal fan te leer ciir
0: amin
2: ak borom tuba di ciar mbolam wa ika fa rek sun papa rek ci ci xamba ñepp rek hmm ñu ci yaa di rafet lu seen liggéey daal amna solo lool wax dëgg yaa ñun roje moom suñu roje wax dëgg yaalla a di ciaré wa ten maam ci ak gep nak di ciaré suñu Alhaji Bakay taalé suñu Abdou Khalid bu mag bi nga ñaaw suñu borom guddal fa nam lool taw wir ay ci
0: amin amin te nga fekk lepp
2: bëgg roje la momit
0: ndeysaan
2: wa ñu ngi koy ziar diko ñaaw suñu borom guddal fa nam ak soxna soxna mbé Bakay
0: amin amin
2: ñaaw suñu Salim Bakay momit suñu Khalid suñu Seri suñu Seri
0: amin
2: ak doore wa ten mam cheikh ñu ziar ñepp rek di len ñaanal suñu borom guddal fani tawel seri da
0: contant
2: nañ lool wax deug yalla
0: ci yalla wa goor
2: contant nañ lool dila jaaj
0: billahi no la gëna contant jeureu jeuf jeureu jeuf seigne lat bay lat borom batin nga de yow day gawar lool tay ci de defal nga ma spirit bo xamne li dañ ko war di def ci borom xel yeb borom xalaat yeb seen wax ya nitu buñu ubbi ko te yalla ubbi len ci biir ubbi ko guñu ubbi ko te duñu wax luy lore duñu wax luy yak duñu wax luy laq te lañuy wax ni iman ko jariño ba man ci atedd man ci aterle muy wax jo xamne wax ju sel ju set ju jaxaso ak nit ndax nit rek lañuy waxal nit mom nit tongu lay mëna waxal nit negit mom rek lañuy natto nitit lañuy natal nitit lañuy digal nit lañuy téré kudut nit yalla amul
4: mu yeggali mo nal yi nga xamné yépp nal nako yalla man nako yalla nako yalla def xamné borom responsabilité la waye du ben responsabilité rek
0: imam yahila la wajuru ibrahima bi ci mohammed ndjay
4: nga xamné yonga benen responsabilité yalla musul nako ci mom musul dal ci kenn yalla musul nako kenn musul dal ci
0: wajuru mohammed wajuru mohammed ndjay la mohammed leysan yahi lalo denge ci lalo yahi wax ba la yalla leysan yuq yahi la imam yalla mom ma ngi ibrahima ndjay khalilullah dire jeuf bay lat sama xol sel dina
4: buy
5: a mbokum talibi cafe touba kalima manan
3: dina bi ko suka bamba mena kasu neri mo kayna goli kota fayda la jalal bahra wal fulka
5: ba do koy xelli
0: cheikh abdou ndjay mo serigne kern do lambay
5: ba sama kas
0: cafe gi xamna tok ge yag rek da na ra neex
5: cafe touba
0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyo ci seen émission bu mag boobu di Café Touba.
3: Kasuleer yi moo koy naan ba mu jeex.
5: Altine bu jot 16h jàpp 17h ñeenti waxtu.

mine, să vă zapă ea nou. Gadan misik ganga fay ken ba tayalo fa mustafa ti malon babam babo babagay gadan misik ganga fay ken ba tayalo adam gidom ba lu yudi gut jigen judul chama ma nirga magal ngur dayalo war wuta ya gana sowo ha ma maulidi tarikh ban modi amal fi ne yalo moyan mabla tay tagat ñeen de di war ngir ma bi kal bata rabbil alamin halan malaikatu rahman yow ma bada murna bi tarbiyatil muhtar yalla malaika ya ngay dagan bur yalla ngir bëgg yor muhammadan fi sama wal ardi yalla ni ya nga na rabbana murna li nahmilo ila jalanibi wal afaqi yalla ngay halana yalla no nglay ñaak nga may nu ndigal ila abati wal awkari yalla ñana yana yalla no yor mustafa di ko xol fil kanati lo malkul yalla ñana yana yalla no yor mustafa di ko xol fil kanati lo malkul yalla bur wax na len bilisanil hali ñepp be dem alimatu sahbi mo yor mustaballaw wadarabi duri sadiya wal banho yonen da sax wenu may jora wayanaw halimatu yor rasulullah yor bu rafet kem yaay lako nam pal ferna yanaw halimatu yor rasulullah yor bu rafet kem yaay lako nam pal ferna yanaw zuway batun masna ko nampal abolabim gorel ko ngir lam ko nampal wor na yalla bur yalla fay nako takhfiful hazab qadam ci jebal tane ngir ñol ma ka yalla ci yetti wer la taxaw am na xalel yedi dof juroomi wer mu dehel ma sekk yalla ci yetti wer la taxaw am na xalel yedi dof juroomi wer mu dehel ma sekk yalla magag bi sa modi magag wet fi do mi arab weram di amat atam biblem fayalaw magag bi sa modi magag wet fi do mi arab weram di amat atam biblem fayalaw wakallama nasa takliman bidasi min ashuy fasiyan qiyalaw ci fukki wer la ne cyandam lompañu lafañu di bel beli wax di waxu yey fayalaw ci fukki wer la ne cyandam lompañu lafañu di bel beli wax di waxu yey fayalaw malaake ñew xar deñum tabake yaari yoom rahas ko duy koy gam muy waar yaalaw khatim ko tambe ko fa baati mbege semu wat jinni malaake.

0: diglu ndigal ak top ndigal kon nak ñong koy yegal ñep bayiwuñ kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu bisu ñu daye tek ngeer ma sëriñ bi ak borom tuba jëriñ ñu def
1: assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu nuyu suñu kilifa yi di len sante baax di len gëreem di len ñaan yagg fi lol teugur ñi ngi delu sax di wax ci wa daahiratu ahmad tarbiya bu sëriñ abdou khadir mbake diko tambule ci mag na ndikono top sëriñ bi ba ci ñi tollu fi ak njabot gi ñi len di soñu ci ndigalal sëriñ sidi mi nga xamne moy suñu jëwriñ nga xamne lam da wax rek la yeesu la reen dafa digal le na fi dong yi ñeek te di fi muccu waxtu wu ne di defar kër gi bu yalla suñu borom dogale ñu magal ba nopi ñu defarat kër gi soga ñaan ndigal yi ci tege moy bool yoy yi nga xamne santane nako wax ne fofu way mëna nek nang ko indalé képp ko xamne la xasay nga fo mëna nek na nga indalé bool yoy mi wax budé ñaar la budé ben la ci tege moy ñu parafito soñé ci sun birum bop ci birum addé yi nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addé ahlu tarbiyé bi ak social bi ci bir ndax dañu bëgg balanté égg fuñ ko da djébelé ñu djébelé ko fa bala ñu égg ci magal gi muy gëna xat kon sëriñ bi loolu la wax né nañ ko soñé ta gor gor lu ci liggéey baax sun ko amal katam ta and ko ak sunu jëwreen sëriñ afi busso waxtu wu ñëw ci sëriñ sidi bu ñëwé fi ñu lu ñu wax rek ñu fassiyene jëfé loolu loola moy ndigal li nga xamne serigne bi waxnako ñi nga xamne dañu ne bi ci rewitam nak ñi ngi leen di soñu kenn ku ci nek nga fexé ba addi ji nga da joxé fa ko da jaar li bam exécuter service bi nga jaar la ko fu bu ñew bu fekké ne ñi ci biir rewmi la ñom waxtu wu nek da lañ fassiyene di wotari ñu fi ci kër gi kon ñi jégué dëkk bi ak ñi ko wër nañu

0: te gustu mbokk yi.
1: Courant bi gëna cher 2.5% yi di gëna wàññeef.
0: Ko lu xew mbokk yi ndax dëkk bi duñu ko taxaw te lijeenti ko mbokk yi da lay laaj rek nak ku xam wax ñu.
2: Jangatu Baye Cheikh altine bu jot ci IKAB FM.
3: Cheikh Amara ngok laaj bu yagg na ko samp ndax baba ak legi soppeku amna ca kon mu ngok benen laaj sampotina mbokk yi ñek sax yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu nekoy dafar
4: IKAB FM
5: li ci yene kay yi
3: Pap Cheikh Ndaye mbokk yi ñek sax yeen ci ponk bi kem bis 6000 yor yor quotidien yene kay ma nga ñu ci li xaw ci azer ak ciow la ci seydou kan tierna alassane sall ak cheikh diba yi leena mi nga xamne ko laal na ci walu dossier bi yor yor mo xey def ci ap geustu ak ay leer yo xamne ko indi na ku ci sunu no tango yi di xey di xamle ne ciowlu azer le mom bari na ta lol liberation quotidien yene kay mom del sene ci mbirum jaka sek ak ciow la ca mbirum borom ñaari tour yene kay bi xey ni systeme gaynd gu magat ak li nga xamne kon ay jamono ji ñugo ci luñu wer sunu na tango yi xey di ben benal lu ci ne enquête bi fa xam kon tollu nanu ko ci rew mi quotidien yene kay del sene ci lu soxal wal pecc xogu neme ko nanu ko ci biir parti socialiste yene kay bi xey di la rek ne xex bi nga xamne kon kilifa ye ca kaw bop parti ba ñanga ca yene kay bi ne Amina Tambe ngi Njay Serigne Mbaye Thiam Aliou Ndoy yene sunata ngoy ne kay fu mu toll ni mayent bi danaka dara amul tu ci assemblée générale parti socialiste do nako ci def danaka kay ginaaw jappante nga xam ko neme ko nanuko ci maison cœur Senghor ga yene kay bi xeyri xam la ne fu mu toll ni lu jëm ci wala defonte ba kay ma ngay gëna ter wal fu quotidien yene kay del sene ci lu jëm ci xolaat lu jëm ci satire rewum Senegal di révision constitutionnelle jomay président yene kay bi ne may ñu dara wa pastef sunna tango ne mi mi touré ak lu jëm ci proposition de loi bi nga xam ne kon bawon nañu ci dialogue national lolé ak lamu ci jotta leral yene kay bi l'évidence mom del sene ba tay ci lu soxal Abdou Mbaw mi nga xamne ak yene kay bi ne lu jëm ci walu ko bour bi nga xamne ko mom lañu némé ko ak lu jëm ci walu ko cirque bi nga xamne ko daf dañu ko némé ko ci walu ko nguur geenañu ko ci doxale ciow li nga xamne ko gis nañu ko ci Abdou di ci idée leral crise bu amna ci walu ministère des finances yene kay bi na ab grève bo xamne ko wa trésor ñong ko ci wadjal ci na tangoy ne wa cirque ce do kurel gi di syndicat bi nga xamne ko mo lekkale liggey kay di nek ci fi am mo de trésor or yene cabinet ñom day jamono ji lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne ko mom mo seenu liggéey ñu gën ko mëna jappal dara ci du quotidien yene kay professeur Tierno Thioune la jox cadeau yor na ci digënté Sénégal ak FMI yene kay bi ne fi mu toll ni kay delsu gi nga xamne ko ñuko ci delsu wat yene kay bi ne jamono ji kay ñi ngi wut ay pexé ngir mëna xol lu jëm ci walu ko mom réew mi ak jafé jafé yi naka lañ mëna def man ci am safara yene kay bi xey fessel natalu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñi xam ko ñom ñoo di kilifa FMI ak waxtaanu ñanga ci enquête je yene kay ñanga ci enquête bo xamne kon def nañu ko ci digënté doomu Afrique yi nga xamne kon ñanga ci Ukraine yene kay bi de kay fumu tol ni bari na ci ay doomu Afrique yo xamne jamono ji de ñanga fofé kon ci xex ba ci Ukraine tribune quotidien yene kay mom kay di artu ne nak jamono ji de ni foy kenoy rew mi doona lo xamne kon lu ragal lu digënté proposition de loi ak lu jëm ci démission yi nga xamne kon gis nañ ko ci Assemblée nationale yene kay bi ne kay mbir mom war nañ ko xolaat bu baaxa baax député ak anam bi nga xamne kon ñu ko ci jëfé sur na tango yi fessel nañu ki am modi Tierno Alassane Sall mu ñu koy xaar ci secteur de recherche ni ke tay ji yene kay bi ne keet yi mu doon woné kéraw né banque lu ko jëlé doon wéccé lu jëm ci walu xaaliss be kay fañu ko jaarale lolé la bëgg yobal ñi xam ko ñom ñoo di tak réer yi suñu na tango ñoo xey di fessel lu mel lenen lo xamné kon suñu na tango yenen del ci nañu ci di las quotidien ma nga ci mbiru mo Mustapha Diop ni nga xamné nak nañu ko terto doona ana bu mu ci fofé ci Louga yene kay bi xey di fessel Natal Dencé Fall mi nga xamné nak dama ngay ay may app bala gamu gi lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon nemeku nanu ko ci walu autoroute bu Kaolack ba yene kay bi nekay liggey ba len bëgg égal point info quotidien yene kay jëm na ci walu ko mouvance présidentielle don ñi and ak njitu rew mi lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko gouvernement bu liggey ba dañu fas yene gis li jëm ci walu ko résultat yi sunna tangoy xey fessel natalu pom mi mi touré maire Samba Sall mi nga xamne kon fal nañu ko coordinateur at nak danaka ñu ci bëri and ci fofé ci dabali yene kay bi ne mo jité coalition jomay président observateur quotidien yene kay des na ci lu jëm ci walu ke comme ak jafé jafé ñu ko ci némé ko sunu na tangoy né fi mu toll ni kay ko lu jëm ci walu FME ko waxtaanam ak Sénégal ak li nga xam kon ñu ko ci dund ak tollu way ba yene kay bi moom da xey dina ko ci léral les eco quotidien yene kay del ci la batay ci lu soxal walu ke parti socialiste ak taxaway bu némé ko nanu ko ci yene kay bi né assemblée générale ba don ko don daf koy danaka ak pecc xol lu mujjé yene kay bi né fi mu toll ni kay danaka ak tojati gu metti go xamné kon parti socialiste ci la dugal
5: dëtt féwlo go xamné kon metti na ci lool projet bi nga xamné kon taxawal nañu ko jëm ci walu ko proposition de loi bi tam député yi nga xam ñoo nek ci pastef yene kay bi né ñom na réfim toll ni dictature dëgëntan lañu fassiyene sampal ki xam kon moom dañu jitu rémek ñamu andal yene kay bi né doola ja lañu koy wone source à quotidien yene kay dess na ci walu ko APR bi nga xamné kon néna lu jëm ci walu constitution moom bu ko kenn laaj lañu ko askane référendum lañu bëgg ngir ñu man ko ci jaarale bu ko kenn jaarale ci ay député ngir ñu man ko ci jaalale sunna tango yenen di point actu quotidien batay dess na ci lenen doon rek jappante yi nga xamné kon amna ci maison parti socialiste ba serigne mbay cham yene kay bi né mom ak aliou ndoy danaka bo sagontol dañu leen genné ci parti ba yene kay bi xey duñu xamal nak né benen ko mbir muy badara gadjaga may defante sonko yene kay bi né ba mo delsé ci fi xamou modi jakarlo danaka mayewu fa dara yëkëti na fa ay cadeau lu ci né doon nako fa wax grand place quotidien yene kay delsé na ci mbirum forum économique bi nga xamné ko doon nako amal ci walu ko développement rawati na ci digëti 2025 2029 assane kasse yene kay bi né ñaar ko juroom milliards yo xamné kon war nako am ngir mëna suxali gox bi nga modi refus ko nord yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu taxawayam ak cadeau yi nga xamné kon mo ngi ci yëkëti yene kay direct news quotidien yene kay azer guer ba ci la nek ne kay ñi xam kon ñom ñodi amadou même gissé mom nak fi mu toll ni du jëm ci walu kitance yo xamné kon ñu ko tay wër yene kay bi né ci wal fonere juroom ñaari milliards kay lembene rew populaire yene kay ma nga ci maison keur sengor gi nga xamne kon fi mu tolli après xol deugetal na fa neme kon digeunte wa parti socialiste yi suna tangoy ne feewlo gu metti kay lan ci jottono na neme ko critique quotidien yene kay batay delsi na ci jamono gi nga xamne kon neme ko nono lu jëm ci walu ko secteur privé national bi ak jafé jafé ñom itam ñu koy dund ci walu ko jafé jafé yi suna tangoy ne ñom ñay woon ci tu rewmi ngir rek mu ma leena taxaw ci li xam ko ñom lañu dund ci walu jafé jafé suba tel quotidien yene kay leum jëm na ci walu kaddu nga xamne kon nañ jital UEFA wax nako ca yene kay bi tontu bi nga xamne kon federation yi nek ci afrique tontu nanu ko rawati na ci cadeau yekati nako ci bokk rew afrique yi rawati na ci walu coupe du monde ba yene kay bi ne kay bata xal ba ko federation yi nek ci afrique ta bokk coupe du monde ba bokk ko nanu ko tontu dakar times quotidien yene kay ma nga ci mbotay xet gi rawati na ci jëm ci walu ko budget bi nga xamne kon fi mu tolli wagne ko na rawati nak ci maintien la paix don jamm yi nga xamne ñu ko ci wut yene kay bi ne lu jëm ci walu karanga yi ci afrique yi mom la nuy waxtaan ba ngir mëna xol deug deug nak lañ fassiyene tax wé lénen lo xamné kon bénen ko yéné kay di le peuple dessiné jëm ci Moustapha Diop ni nga xamné kon fofé ci Njambour bour la fo nanu ko terto mu ci nay lol yéné kay bi di le peuple mo xey di fessel lu mel révélation quotidien mom mimmi la noy xam la né ciow yi nga xamné kon mom lañuy wax fi mu toll ni ré ma ngay wañi dangar ja tierna Alassane Sall yéné kay bi ni ay élément yes yo xamné kon da na ko gëné ni ci altiné tay ji sunu na tango yi le parlementaire ñom delsiné ba tay ci lu soxal walu ko usage yi nga xamné kon jëm na ci muy université Hassan Seck ba ci Siki Dior rawati nak lu jëm ci walu taxway nga xamne kon nemé ko nanu ko sunna tango yi xey del ci ci lu ciowlu amna fa lebe quotidien yene kay lancement officiel jëm ci walu ko ndiyam carte du 20 juin yene kay bi xey duñu xamal ni jamono ji kay lu jëm ci walu ko massification bu ñu koy nemé ko rawati nak ci bir ñi xamne ko ño and ak patte fa ak lu jëta ju sunna tango yi del ci ba tay ci leneen lo xamne kon ardal le fo mu nga ci lu soxal walu ko Espagne France ak lu jëm ci walu taxway bi nga xamne ko ñu koy wajjal ci législative élection municipale yi ñu ko ci wajjal sunna tango yi xey du xam la rek fimu tole ke way politique kenn ku ci ne yaangi da sanganaay di wajjal leneen lo xamne kon sunu natango yi di l'exclusive ñinga ci ministre l'intérieur mi nga xamne rek fimu tole ba mu falo ak legui danaka mbollem service yi nga xamne kon aduna ci mom ma ngay def ay jéggo ngir rek dama leneen nemé ku ci sunu natango ño xey di fessel lu ni mel l'indépendant quotidien ma nga ci tuawon yi nga xamne kon ñangay ñaanal Ilimane Diour ni Alamine Lo sunu natango xey fessel ap natala ma ka xal général de Tidiane ci jotay bu jot na lu ko ca amal mbokk yi ne ka yango di yeuluk insha
4: UKBFM
6: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayar mbay
5: mbokk yi ñu sant leen gërëm leen lolé kon moy li fi rusol ci ay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bek machine di naskanu ci deglu radio cap 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom gën ko doon deglu ci bande fm bi internet ñett web.sunufm.com youtube icap tv live ëlëk ak jamm yeneen ci ay xibaar inshallah programme bi day wéndi bu ñu démé ba ci karam 22h30 seen émission code de la rue serigne fallu bi ngeen di faral di and ak pap sek tarata bu jot 16h30 japp 17h30 inshallah bi mu jonne def tarata bi mom ñu fassiyene tolontu watal sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal su wax bur laaw mom jamm te ko mu jamm nga jamm ñal defu franum jamm jërëgen defati

0: daw da pusu Musa te way de ya nga degal te won na Isa de ko iblis lor wi tobal ko busra muta dog lor dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam ga ful ku mashon la sa way de fi talif ci ful ku mashon la yonus note ge jam ba jen wasabal la sa way note gal waangi yap ko ci gal la ibrahima def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fawailun liman tawalla karamat rijalay sambujitam ne fala yany wara magal la say gonay tok maqamam jila ne safdam butel peñ karamati jane saban mi ngay xeñ maqamam jilane satambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ karamati junaide timbuti tay pour ci sagraw nga ko lambo te taf dila for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngadeeli sudan bukhal nañ ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu faato nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jeke ahmaduna mustafa mi diptaw ba ngeen xam ni ji uren wi ngeen bayon daw chatanum gala def mustafa mu diptaw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serign beenu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jur bu se mbata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gem ko def yakar khalifa am yam tan non ci yow man ajwa ko len besse mu wat len ci xeti taqwa lo sabuma al qurb nihma ja khadimun nu khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wa himadul wara khutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xam bay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tubab ya tere tan ya ci sehi ndarem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero da ma ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil murid haaja fajal ajoy fajajo ya ko lambo te fotal nu ma fasid yi xol yi lambo karamay desu xarba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fula ñaaj te batin bi nga lambo mani fu ko laaj ni len dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal koy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yalna fi bawan ba ñi punakar murid yi di la xaran ci yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla bu boy para il yimuda bay ci tol l'islam fabal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way kat da nga ni rotam ma far nopi nde say ndam xajuru ci xirtas te jebal bi serigne fallu mbacke outas beno balanu joomun bi diw seful wer serigne fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasarisu nangien serani fe jangulen sin ba serigne fadilu lay def serigne touba serigne fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serigne fadilu yanjal ku la neex daaj ku cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ nde mbake ki musobe fi da maslan bu l'islam defanu bal da ngay door xañ nde mbake ki musobe fi da maslan falil fadil fadlun fala yubaha laqad hajja wa rabba wa sarata yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nga bëgg su boba ba ngay aj ñafate won waran nañu ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata da nanañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata da nanañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada il ya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya xisi ak bamba da xaray ba la cheikh fadilu mbacke xaraat ay ba taxar bah ya ti cheikh bamba da xaray ba la cheikh fadilu mbacke xaraat ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar huyo datu ko fadat liman lanu aya bahr hulumin liman danu khana ya di wurus mba dogitu ya khut ku deggon lima wax xamni biri le khut wayas toyita andak dibara sewdis sanday toggu sa bay fat mane kulasis lewat dom te andak di domi jambar nosal ruuy te wa mat ndaya de jaccar seneng mam ya serif lañ gëné bu lay mam sa bay jant sa ndey wer marah bayay dam chamenum asan ak mom usaynu ngay me selangul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rax bu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba bala teñ dañu fe jog batabbi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba xawarix yam lambo se walna doktor lu way wakku bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman yirajilay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serign bané ko togal muñal badem sam bamba misalam du walli umbam ki ñuy saf safi domam bi xej ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xettale xetam bi geyri sunya ka jor ak bawal ak salum ak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hanaw sa fi sirarin laqad tahalla bu len di nga ti jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu jey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naw ndogan ba pak buy fel saful fafal naw niro tax te ya moy mbir su ñeel du am saaw ku deggon lima wax xam ni baara day naw muhayyahu kabadrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer muhayyahu kabadrin nilen ko taafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer ba bay bay beug dem geej la fen ci dunya atum jay sa simo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba ya lay yor julé giti jam yere xawsu ya lay sol di rere diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib ya mutalib lajal na dayman maharij ba jalam men wo war na to dan basiro bare xam xam rafet ni len kar hawa sharq sababil hulum lahbar sirtur wala lambo begal na l'islam ci zahir akibatin malaj serindam la jay sere ba bayam ñewé tamat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda di ya joje jabat hilay qus kero daan dani teqet ni ñepp beg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalle kawlah di wal basukun kerem yoya fasalum dalen di maynan sirub ndokh ma fatuba wa daru mannan ku bayam ma sa nandal ca def ga ngay bur burit muy tatalu xol ca dak kafur nina yal nanu nandal bi jahimamun te mandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahimamun te mandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جك تنكما جوي سرين بجي أدنى يا كما جوي serigne bi waaju ko ci san ci sa fol ko manate ci sit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi ci aduna ya kama juy serigne bi waaju ko ci san ci sa fol ko manate ci sit mu sew ci sam xel serigne bi waaju ko ci san mu gis la ko manate ci sit du tax mu doy la serigne bi waaju ko mu son mu mot la ko amanate mo siddu tax mo safla serigne bi gaay ko amante ñakk ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante xewle ko moote ñu deug mu farbi joy ba fekki ko serigne bi wa keram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jar yeem serigne bi wa keram ñi nañ leen warmal te fonku len def len nday bu kenn laal serigne bi zahir ci dafa yi melaw nit batin ba leppi yalla yi du len nit serigne bi xar bax la bu yalla feñal amu ñu ro kinaaw le mbaa ku feñal serigne bi sahir ci dafay melaw nit batin ba lepp yalla ay du len nit serigne bi xabaar la ko yalla teñal amal ni ro ki naw le mba ko teñal serigne bi doom mi lenen len gital di len siyar mbiri bun ko juutal serigne bi cianto te xiyatu yesko jamam palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeto wala malaaka te do waan do jinne do mo saaka serigne bi yow ni rowla saaba yaaro ni da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaaro ni da feñali mbot di baawan serigne bi yaaro gaay da afanaani arab di xoos di dexil er yey naani serigne bi jeegi nga balaaxu futbu ngir sak nga ye xawsu yu sak futbu serigne bi yow nuroula gi leeri fagoni rok sha salim ba ci jani serigne bi yow ya bole mbotam ngir ya akate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngirum ngirdu yow sama xadam du jubo ki ardo serigne bi wessu nga mbirum gilaya xamam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nuroula wali fofo ni ro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngel di yonnem saga di xol gis nako dootu wannen serigne bi mbir ya melo ya jiko mi ya day sax melo yonnen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat ya ak wakilu ga day saf muñ ak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xerga tabega ngambar ga day saf tabe yonen ba ak yaakar ga serigne bi noy ga kerta ga yermande ja day saf xol ak yonen ba ak yermande ja serigne bi am ga da duga ak lewam ga day tax da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax jaak waare wa ak hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day tax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day tax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina fekkon na taal bay bëgg fay fa sann serigne bi mo bayaat la toolab sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonnu serigne bi mo tuxal bi daa ci réew mi akado yoy jahil sosan ci réew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam te xam ni dañ daa gonlu boole mbindal serigne bi tax kamil di jar ña ay téméer te xam ni daawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kamil di jar ay téméer te xam ni daawul jar lu weesu fan weer serigne bi mo dindi ci rewum fo daan kuy wagnu ba kuy walli njongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baye tu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp sereer baye naan bawal bawal ba sacci pel baye safaan serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataaru serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makkah madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax defi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya serigne bi taxwa makka ak madina bi fi ziyara ci wut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xam ni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ديم داكو خامني تخاونا نجاريم سو تخاوي نجاريم بديكو كبار ادنا دو تجارف ياو كبابا سو جليجي باما نيو با صابي سو خالامي ادنا فارلا صابي tabakh yu reuy yoyé fatakh njurubel so xalamé Touba mu melni burbal so xalamé sun mbar ma fi eru Touba ak sangi guuy te xey ya xara bis boba sétal borom djegal ma nekkon jereem donna tabakh lu farna seeti khabrum ya xamna djegal tekina sangam ba gemam ga feñna sengam bo waral khabrom ba jom jeexna borom tabax gurey gamo man jaaxal so xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor maysa tabax gamu ni tabax kajul ci sita wam tati ya tagale balakiisa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay nakar wa andak be koor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yobbu nga mbeurma lamb jaangi ni goram
1: UKAP FM